0: Yayi ka bota ka nanzun ba ka kari zabe nanzun ba roma iyo masalin ba iye sauna ar kam na le zakabin kurun gero sa irin guwo ma bawo amma kam na rubi a da iya ala ina karo da ga wa da kamin utara Nigeria kura awari andi ma kartuo da lenge na inde mangala da in zaman da isa lenge luke da ya karno yidiki ade amsarin man tebi aha aduma da jama na kan biyo so da aduma
1: ayo kuru chitubulin mide aduma loktu za broken awol me fakadu do harme voters cut not na ma tri kam ga da wana hudu kawuni da rosa tuluna da daji sende adudu kam sa numen kunna ide aduma bulin sarrale za kam ga da wano yo shide na wala bayina dimin na mejo
0: a da ni aduma normal shi kuma wa kam sa men sun su dia da aduma waktun du kar noy sunna ade mare daji kam na ri awa sa hudiyo ngaro ko suna sa ne wani kun tikazi da inna suna amsu a wada sadin da surin ma doro mangirgin a da ita wai wai wura nge a waru wakti isi linge a wadiyo karun zuro gai da doro gurnotin da har ku ka sun sa ne wani sa dio isi kalaro kilti sa sun ne wani kun da su da le su kamja da ise daudo ne ambe karno sadin din da ise zo logana surya da doro kiji fandin amla shi isa ti raksa sadin ba shi sunna da ya hade shi na a wala karu kujela ade
2: gilla zauro harami karintun da so aduma bayan do chitubuli mi kura dai manu tuma na sha awal marra siyasa uzna mai broken awal men zande do washa de na ade ma lauta wana chitubuli ni bulin sar sande adudu million lar kala dai ka kadu do karno sha voters card lan notuna ma adu loom come to the ladu aslale kamaro karno ni sadin awan zagade fai dan nan karo le zana kam zain so su andiro bayan da broken awal men zandin dira washa de na da jarami kretin de so futu nan diro buray wurma yana de yo le shi kakadu karno ni atudu come to the ni abi murado da ji zandin de huye din andiro bayan da sadin amma son nan naftun dosa ya sayo play de tamtam man beji ngawo play de ar krinye rokoy senalan zandin dira gonya konyen kleona de akran sano.

0: Gila zauro lauta tawadun daraswan kirano yin kila mita fiskus kundu da uwa pelanzu FM ya faraskaram de tamtam faraskaram wa chirewe maududo na dilo kiladin za nechinde humado karuno ilordu na jirea sandia independent national electoral commission aine kila notuna madea sandia adudu chitubuli ni milion lar kila ye dee buli nsarro kakadudo karuno isha botas katla notuna maadu kamzasa kawulia asa tuluna kawulia ade yim zuma kawukintawe indi kintawe oktober isa adundin pindin luko arakinin som nozala kre Abuja lansa din din sande bayan ada chatulo kaza dalado huma karno ila din Nigeria ide yole andina lan kakadu do karno chitubuli ne bulin sarro kam to dinyi abi murado abi tidi asando allo nan diro paras karam dando ni tagat kiyan soro paras karam de chitubuli mi beji kudu ade man notuma tana sona jado awla mara siyasa ya uzna maburo kan awol min andiro bayan so asunna ade man lauta aw adka ya samun gafan zuna ide daji kuma do she tawar mana de da so ndana kuru chitubuli nuru kam to digi la de muradin zaga dina karole zana kam zan la de lamar ro siyasa ida uzna ma tun su bayan so asunna yo le daji abi fu ya zan din do lenye pele ni tamtam malan su mun de so gambe roko ishera daji na tun do sa ya sayo ngo zan din de kutu wa shago ye konya nawo
1: ngo kauli do sa tulu nawo Ndi chitubuli mi milion la arkila ede yi larde din kakadudo karnoi Kama shabu otaska tino tina madu sende leza vapo sunza sa sakina sa kawli asa tunu na yole Kile numsuma babo yiko register la notina madu sando la la lum karno kundoma sando
2: Su mbapo ka soal sama nasimai ashumaro ulji mbao nyuro Lum ya right nim enchi mata shima sando lum karno sima sando kamna ni karni na min kakari zaben bero le nam karni miro kamna wanwa isu zuwa ar lesi kanum wane kam min yirimi kala min yire ngero le nam sumna babo gana so al samma shi lum karno sima zahir lamareo
1: yo ar kama ne bayan mun wa sande million la so sani ma register sanna babo sun za sa kana so ma da shi ai mai luye karno da kuro tukuna maru dio da shi ma a aure muhimu
2: aha shi ma muhimu kala ne so kamnan zan kakkari karno irin be ma lum danum karno shi ma muhimu
1: yo le nye kurumi ma hutu ci tubuli ma le so lu fita kakadudo karno e botas kati no tuma maru ta atirin kamtun da turu a wala huron ganga za wala la a wala gade kindor marla la sande lum fi karno kindor mar a wa chodoro romin
2: a lum karno mar a wa chodoro a zoro duliya fa nan am kora duliya a zoro kuma de fa yana sa de usko a zo fa yan a dole am so solo le da kakarin dan kara ile da maza kamza isa karno dam sar kam gala kudoro a de rombulla ta yana zo ya fa ni tamam na a wala zo fa ntiba mon jimbo zau fanturumar masu adero solu jami adero solu le za adero karara milen lar a wannan alhamdulillah tarun da kaje zi a biya zau rumar ma fanye
1: yo le na shado kuma karno yeden tuma min bejuwa tibuli mi ada sandi adudu a million dollar kala yede a war solu kam zan ada samma solu karno da sadino
2: a mun jin bai har mar kullu nafsin zaikatul muskatirin biya kurmo ya katirin beji nam don dia katirin beji kam la da shi na kamzuna na yunin ziddana na shi bula gaden isawa da wajin samawa yan samman deji annan karo biya da ya amman miliyan la arso ar al ganan ziya miliyan tulure luye za to diena tsoron gala miliyan indi tin gawo rokoltiya aha da ya alhamdulillah

0: ko asol ni len la arin tuluri ay fan biya da alhamdulillah koriya to wanda na da alhamdulillah za kakkadi kar burin sarro kamzana da ko da alhamdulillah koriya tirna rol
1: ngila zauro harami kirintin deso adumaci tiburi mire wato bayan do andero na nazinao shi lum karno do shima muhimmo kakkadi karno e kamtu allan su andero bayan da su dina kuru ade maji tiburi mido million lar kula ide burin sarro kakkadi kamtu zare ta yi da lamar do siyasa da furo ta kina sa dundin findin lukon tulluri halan san da yan gudan gudo zan sa lukar no sono matu ma zu su an dira bayan su a sirina yau lefu tuwilan hudu kuma an dira bayan da sirina shi kakar da adu lenin babu su miko au kam tulan no tana ma dun yi murado lum karno da kan don ma murado butu buro kan awol mi an dai bayan da sirina yi dai kakar da karno yar ci tibuli mi do sam ma karno do kam dai la da awon da gari fa idan nan karo le za kam dai so su an dira bayan da sirina yi dai kuru da ji an dira bayan da wato nana zina lum karno da do shi ma murado su an dira bayan da sirina yo futuro ci tibuli ya da boto asad salu karno da sadin sandi million lar kala dai burin sarro kakar da do karno yi botas ka talle nan kam da na da amma sonna rabi kirintu da so wanda son do radio da so kollui kule ni be ji tamdama kule ni da da lenye roko su mo de gambe isha zande ne wa kusoto ndi agonya kwenye nikiliwa na ndi akarusano.

0: Gila zoro arabi kretin ya so wende nende kanje ze gozi indara son kerenu hinkla mita pis gus kun nunda uwa felan zu FMA faras karam de tamtam ma faras karab do wa chire we modudo nandiro kladin zande chindu huma do karno lardu Nigeria sandia kama Independent National Electoral Commission aine klan no tina ma de adudu chitu bulin mi million lar klae de bulin sarro kakadudo karno isha kama votas karlan no tina ma da karzasu bayan swa chet lo bayan zade som non dola do kre Abuja ilan yim larafa au kunta indi kunta do October sa dunin pindin luko ara kunin fato hawar tertila daily trust in notna made kaulida chatulo daji andena lan yo le kakadu do karno idu ni kakadu de abi murado kamtia alon andiro paras kram da do ni na tagat kiyam broken awal me kusoto ne chitibuli me kuru ade ma nashado lamarra aw siyasa ma uzna she bayanda da rasna da de ma lawuta wa ad kai so wa ka zana saman ga mafandana da ji kurwa de ma nashado chitubuli ni bulin sarre de za ka kad ad kamtun za de tai da muhim da ji sande la da gari kapsuna ma da on za gari faidan wasa din nai da ji karno do sa du ni bindin luko tulu ni huro to kana ma ad chitubuli ni wasan de anga won ko za sande ngu zan gudo zan so luka no da sa din so sa ande ro bayin so asuna da ji waltu bayanda da nana zina ka kad de karno de ya muhimu na lauta karno da shima muhimu da jawo gari kapsuna da anga wada zain so su andiro bayin so asuna kuru ade ma amdo adudu au chitubuli ni do adudu million lar kala ide yadu adudu million tulure de da to ndin so su andiro bayin da asuna kuru so rodon au waka zunga to to ndin ba so tana ne kirmu so imbeji au gari kapsuna so imbeji su andiro bayin so asuna yo le budu kuma karno da shima muhimu tana de boto jiri chitubuli mi ado su sande so lungul dan gurun dan karno ada ita gati amma sonna izande ne wa sha dare da jiramin beji ngo hutu zande da dina kulewan ande akrozano
1: yo da izande jiramin ayi andiro bayan ladimin nan beji ta naso amdole zaka makakado kanno ya de kamza ide beji kamza na dole zaka din ba so beji huru go kanno da huru tukuna malar da Najeriya ya de kamun da sai da gare gare wajin tuna sai da tibuli ne ta naso botula dimin nan beji au bayan ladimin
2: nan a gulin ambe ma tibuli muso gai am dai biyar shi da ku sa fin da sai ka karro sa din na da kutu gulluma ide ga am la gade ra so lu karzen ba ma gulzana tanabi gonyo kama imla ade kutu di ishin kuru kutu kuturim la nyima muko min taman karnemi imla an pedi dai karnemi ku kutu karma nan karo nam nemi akutu rilli ono dia amanda e kanadi gonum isum woltum karno de dim dai kiji karnemi a dai woltum kasur goni amma wanum nam nemi a tai baro banati dai agul nim de ma amso la roza ze kumun de yar hangal gananyo wani an dero kuna la awala tai tati ya apima ka ofun maro an dero jin baro isan yoro sare aw sigile karnyande ngilla ro hangala nazar aw hala suran da yana kawai ruyana ngilla ro siyo kam ngilla ro luyon ngilla ro kam rayana ngilla ande bulande sha sat sana mar luyo karnyo da shi andiro federasu
1: yongo sande bayan do tatuluna do sandido kuma kakadodo karnoi kam zain ma annazan da ana ma sande kuma aine kinno tuna ma de yongo kawli do tatuluna de sande million lar kala ide ya tama chitubulinu do adama ci zana ma sande male za awad kam za sanata de sande lin karnor mara kundoro la urwade ma da awan za gade ro kundoro ina buronin andiro da da awan za gade kundoro me la de lun karno de rombe yom yo suru awan za gade kundoro ya ku ade ma shi karno da do da so ka fada da kamtun zari sandiro tai da gun muhim mo sandiya bom a wadiro da dalilu
2: arma foto gun ngana ile shi a wada muhim de lenum karno shi ma muhim mo amma amla da foto gun ngana ile kuru leza a wala siyasa isa ngurun zan sam zai ma a voters card ma zai da serial numbers voters card ne da isa gozen kur ai maro ni de gozen am so da encouraging the euro noti arma da awan za ga de euro noti nina min botos kat baba da isan yaro a wode sadin ma da sadin ba da amna da ci armo au armo dia yaro au awar fondo dia yaro le zana shi da kamzai yo amma au ka au fallin yaro sare ya diriro le je kin ta au fallin ya zimin yayi sa diun lenum kam gala karam sa diuro kiji fan ma mayan galo kanadi gonum kam gala karam sa diuro kiji fan ti an galo arma bota do yaro dikin du kokari nyaw le u zaberu luyo ande samma diu wani aw ka fulli andiro sadin no aw awala andiro sadin no ya wani le danye awala waktu de banna hende ya kam gila kamande leu danyo karnyo kam gala kuru ala kamande andero karza ala kuru siyasa de futu bure kena izo fitar kamande andero kambiz kam gala andero karza
1: nasha do kuma kakaru do karno million lar kala ide ari chituburi nuwe ari da ji kamande ari chituburi nere sende awar kamtuzar futu kuma bure guluma ide million sura million lar kala ari million tul lure de tomata so lu karno da sa dinno ba
2: ade
1: beriga kuna de botula sero dibino ambejo
2: ada bi ada ma no ma am na rubutu ni roglu ngana ide anuske ero bar holdin am gai dondi ero holdin imna nya awdu ma isna ni bulan bala ero holdin im kam na nguro la fal zina la ero holdin ade yu aw kada katere le zi shi yo awa no ma futu awdo go ma futu de hu ma do yingela nam karn ma mai aw ni rog na zain de kam na ra tisu ati sim ba nguro ar kon ngana lenge kar ayo ro fa da jinsu sai ade karam na sai beji annan karo dai dole chama awala samaru to ndin bawo
0: ngila zauro harami kirintin deso adumma zandinde dare da jiramyo faraskaram dai sanande broken awal me ba borwa ce zina sanande kindime futu ada ta idei ndiro diwar waya mana furme ne ndiye botu ndo sai tagad kuyin kila maududi din da jinaftu ndo sai ya sayo kuma waktu ndiye sa arak reta kalkal loktulo ndiro sawande chida ishe tima lawan mongune kila hawarai gozufanu inkilewan andia kirinsano
3: tajira mara sai mai kurewa zai tajir an fiya kulko indi ne tuma ta bauzana kre onde anan futelar na ji dai dilan karabka kwa dan ganin rungun te dina sha minis international and tuna mare te da zalmin za flezna an gawo suro kre borno ila gidi lar na ji dai lan suro kunta august dai kan zu fini luko sukun sa duni filko ara kana lan su ya sai lan tajir citi burmi mai luko tilon ne ya sata danga ila rosa har ma suro kunta september dai kan zu usko lan suro burin yero lan sandiya sharar lan buru tuna insina karabka gwamna akriya ya lagri lar na jira ya sha notice governor's formula notina ma dai suro kunta october dai kan zu india lan star kan zu ya cross sunna ma aden sono zakin me luko ya kimi da me la rodor zai ta gasana suro burin yarwa ya kre borno ya lagri lar na jira ya dilan adama kuruna samno gultina ma aden kala awa ka dai zande zana ta na sawa national ran duri foya dori mara same kriya ya lagri lar dai da kritro iko adama gare gab sunan su a kunten sana Barewden bula gajiren me fuma nan ga zai kre borno ya lagri lar na jira lan da suna maso ade clan zalaro nyama clan zai safa ita bari zana so butur malam sha so dai suka sana in clan haura fan win gwamnati kre borno dai ci danzu dai garre almana fatawa so a samnorom dai international conference center ya ade magare gabsan an so a din suru bunin yarwa ilan mai laro ta ga sima ade futu ci tibiri miso a banazu ci dakin dote ya so ndana in clan haura fan win kasude fuma na don boye kre borno ya lagri lar na jira ya litrin ma wo sai taga tima ari na sha yom la deadline abiso hangal lagrizu to na sawan na sha taman kare aka suwe ya ade magare gabsan an so a kuntinin clan haura fanwin karafa kala killar da dina ya sha united national no tuna ma dai futa marzuna dai sa son kunta october dai kan zu udi shi ma boltedo ya malum ma maranta dina ya sha world teachers dela no tuna ma ari dina san mo son kulele shi ma dai taga tin hade ma kurin no wolo no ma so lar na jira lan cira kirmarun mai aw malum mai so adu ma yawan za non guza darajan za sana glazer mod kuma idan ade ruwa karayan clan haura fanwin
0: gila zoro shitimalla mangunu harami krintin deso gre sa tulren ndiro kamil hawara ya dago zufanu laji nam tundo sa ya sayo play de beji tamtam mangaw play ndiar sumandi gambe shanan ndiro diwor wa mana da furimen kliwan andi akrin sano

0: gila zauro harami kirintin deso wende nende ya kangeste gozi daraswan kirini kilamita fiskus kunu da uwa felanzu FM paraskram de temtem paraskram huwa chiri yawe sana de buro keng awal me boro wache zina andia kusoto ndia ala barasuku andero zandia sedina sana de kendime nendiro diol wae mana ida purime nende botu nota itagat kuyin kila maudu deden loktu barnabaro diol wae mana ida andia pandu indu kuri uskupal diolar pal uskup wal diow arak kuri awbi kuri lal kuri wal u dio indi kuri lar arak dio harami kirentin deso hutu adata ide boni mia andero kasar ne jemi duka da alavara suku kamaro andia kirin zai kuwa balte talawe da jinye botum du bonum botum du kararo wallona kala mawdu de din andero kasar no bayanda dimia jemi gari gapsanai so nda faras karam do rupta ngo botu buro kun awwal me gana assalamu alaikum nam duma najin assalamu alaikum duma najin annashado da ji zunduwa munduwa MTN da zenna din marshal au engine do kronari na ibajin ba engine ya dai kamaro klan kulashi sirin assalamu alaikum wa alaikum assalam duma najin
1: Alhamdulillah,
0: Umar Abdurrahman Gawa Bakasi. Ngelawu Sheikh Abdurrahman. Abi
1: Alhamdulillah, ya Allah Rasulullah. Ni hangat do ni.
0: Abdurrahman, ai so manani fantin bare nya. Nya fantin bare, abi so manani min? Ba diol wai mana me kam tana daji timai dinna waltum andia bo samin no harami kirinti inde so afuan na sharu injin kirinna suru jim hawar terti din kana machon bedo injin yande Mustafa Muhammad Mustafa kulasu awanzala andiro da wazuna daji boturu kwenye kwenye ni salamu alaikum
2: wa alaikum wa ambazan
0: nda pato kilewa
2: ae kilewa kirei
0: alhamdulillah nduma na jin
2: wanza bamudu kula karayi mana
0: jin bamudu ushe kishiro abia andiro kudum
2: a wani gauru fana sama zo wallahi ngila mata sare a wani rin sanna gauru ngila wallahi
0: chitubuli ni gule
2: a chitubuli ni wallahi ngila wallahi ngila kuriya de kullu ngila ruko tab ngila ma kullu
0: ade lauta Angela teda nyen euro askrine na loktum gonum mandia loktu allan botro to mai dinna chitibuli no de sande sumo karu yaran kirzanaro adma loktun za broken awwal me sande ka kadudo karno yadul lum gul zan gudon zanno sande kardan kamdanaw assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ba
0: nam dumana jin
1: akere isa musa mana jin ga idan baringa wakata tela
0: isa musa wishe kin shoro
1: masha allah wishe program ta da tura
0: masha allah
1: da masha allah we hoti na tuma ya buzina idi kam tiriji
0: ade
1: ya shilan faida tirishi ma
0: abdalo ade faida tudu mai
1: ma
0: lum karno di shima muhimu awala gari faidan
1: go yi kam awo muhimu awo matin da nan den awo matin ma di shima awo hutu buzana ide karno ma ma da wande karuce a awalan gai bi a karinya ya anda a karinya na ma da sadi ma a ji yau yau da wande kulmin ne insha Allah ala fi da wa wamiyan kuma ala gudun yanzu ne kuma ala gudun insha Allah kuma ala ande rofalti to min amma kunni ya di ba gule ya da yi sai a wasu mazan da da yi sa wannan
0: ari lauta
1: kuma am anin ya do mi a sakar noti ya tutu za kana kan za in da zai ni rumiya ya ala nan ka jami wa karno kada dikna ne gudun kin yi rokana hutu soro ngulza gudanza biya ka muwanza konga so to tarayi da zana da hawa da hutu na rumiya Allah nan ka hakin mai Qur'an da yi sai an go ngun ko yana da sai makalan ga an biya rizana da biya an dai indiri ba wa ya da gire ne maro yi sai ma
0: Adi da wuta.
1: Yo ande da awdu mukon jinro nyamba wuta. Ayi soro wu ilam awda roye.
0: Adi.
1: Sai mukon jindin awda roye. Adi ayi suliya biya sai mukon jindin roye. Ande wu ilam muko bo ilam ya roye. Imana jo ilinye kaziro gaye. Amma jami so martiyo biya. Iluyo. Awo andero ngalajin madu karinyawu.
0: Adi.
1: Itu gudzan ayi. Shima andero faida. Ya wande karuti ande. Kuro hutu gudzan ayi. Singu soro biya am kuraru mare am saati so tira ko so da en beja de awon la be ti kare karnu ya awon a am naigi ngaigi jiyu dia ah dinya ja dimma de no no ma yo dinya manan man de wa bai
0: ba ale lauta
1: manan bai yo ti bi dinya bi nan ne ce ne
0: ale
1: insha Allah wa amina a kare kare an ta
0: Amin ya rabbal alamin tai da yayin
1: nan na kole ka wudiya ko yin manan zai ya ha wa wa da kullun da yin ya da
0: gila da ji
1: dai wa kirin ne nan gara kiran ji ne
0: gila ba ya Allah tai da yayin ras girena lokto goru ba da lokto Allah boturo broman nongana broman kuda balte talawe wurgana da ji kritu ya labara su kusa da botuna sai ta gatsa a wallamar jami mewe assalamu alaikum
1: Wa alaikum salam bak. Wa ta kadiya.
0: Are ko are ga nye kala banduma Isa Musa kala zona we kala hollika.
1: We dum da ko lo bala ba be.
0: Walde tala ga sa bi zoro kambo so da gulle azla la kamar wadum ga amari ne.
1: Maudui gila da go zona.
0: Gila masha Allah.
1: Kumaro au am am da million lar ya wanta isa gagara
0: ne million lar kula dai ci tubuli ne arbulin sarro walta isa ka kadudo karnoi kamba
1: wanda kuman jere buro mangun zaga ne sai bai za bebe am Nigeria kun mafana ari a dawar da gande sara ne wanda wallahi bulin dai farban mare ala nan ka soro gwamnati ari ya da sai jiran gugun jiji sai su tirare haru amma za ka ga karro am tore Kiji eguzai, kuti eguzai, kima champion ya sari manduma mana jimba. So higa mkepaza deza utari, sorry, isa ilari wende. Jimza biya de home rumi.
0: Chati, tibuli nwile, kuru bulin sar, am saamien uskuna. Bulin sar leona, ane naiso ibade surorin.
1: Aya, choba na nebade,
0: ane biyako
1: le, ane dawla ya da ye, so ya riye.
0: Ane dawla.
1: Home din sai mare kambe danin su kina da taman suro amdon Nigeria irin kai shi kira kala shi piu da pitulu amma ci ta burin ni sana dai
0: are sana pitulu duko uno na sai ko sa ngawa irin nan gai guda
1: yawa wanda taman sai ma so sa Algeria so baron ne za a dare ba Algeria ne ne bira kiji mi sana are wanda walta Estara de sai kilan zaman galce zabe share soru iya da ne go zabe campaign ne guba kallan guye ba amma bulum da karzin mare ta magana kinin boye yanzu tun tun da ya na isiya dani su kira karu amma zazana a wodoi tana ya faida tin non mar ba san kan so turu kol zai so bare a wodo tin tallafi non mare ne fan sai kiraro ike nene kindauro ike gaso ike gas do bride tai ganan gele uduma am piata ya wulta ka wone sasara adinan karro ya chaman muko mlan kamdo in europe da jin karbe adin shima mano faro ya sai tamdo maruma adinan karro ya ala da iza be shima da kilewa sune
0: yin
1: bufi ta faro sire adin shima ngodo
0: jo gila masha Allah te dan yi euro askrena I look to Gonoma, I look to Alam Botoro, Kana, Guru Premier, Daji, Kalavi, Tuda, Ghana, Afuwaro, Waldino, Balte, Talawe, Hassan Khan, Faraskaram, Dawaz, Naita, Gatsindo, Fandom, Faraskaram, Dawaz, Tuma. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum, salam, wa'alaikum.
0: Da pato kiliwa?
2: Yes, comrade, ma'ayin.
0: Comrade, wisha kinshiro?
2: Yes, I'm a part of that.
0: Mbe, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, zabe kin da insha Allah.
0: Comrade growing do.
2: Adam war.
0: Comrade gombarod wuce.
2: Insha Allah, zabe kin da yari.
0: Na.
2: Ah,
3: chambra ayana di promang di chala de kuna so tabia so era me aso dada from chava sam sarana pero pero di ler di no ki va di makarwa
0: yo are kakar kakar karno kam tudin yiji tubuli ne do salu gunzan gurunzan awa kakar re muhim da ta
3: Ruman wandi kwaya so awala so papa ya tara tara da kwaya kwaya paro da gira angle pasti kutu andiya la ya gana yi andi kam don andi lordi ala duan duana so ke da kuma karya
0: na
3: insha Allah da kuma dia da insha Allah mudadiyan wandi ala andi da kan sirri sai ne a cikin sama don kar
0: amin gila masha Allah te danyen yura skrera loktum gonu mande loktu alam botro harami krentin deso wende sandu radio deso ko lido play ndi beji tam tam mangawo play ndi ade rokolenye sumonde gambe jenala ndaji nandiro botu soda gonye konyen klewan andia krisano

0: andia kansila ndiri kanji no ullo no ma isa andia bana jina ma ngala
1: mm
0: dai ala bana su du dai ala lurtu ne fa ti kuru kutu go kam gade wura tinani
1: nam
0: awo kazu bula dai ye lungu dun
1: kazu
0: inna bula mari ka fa nan da kazu bula dai ye lungu bula dai ye din
1: ah nguro yendo
0: kosani lungu bula dai ye din na
1: ko ayo ba Ah, jami sorry asu zaira ko kabla da asu jin bangayir gullume har maro.
0: Kaso bula da yawe be lungu bula da yawe din na bula mariya. Ta kallo kuma duro su duna nan ta sola. Dije liya to ndana ma sai ma dana bo hun nan dan banci gawo. Ah, ta ko ndana ma angala sai. Ya ma za ta kala nda waye kai kampus ko ndana ma ku ta ma ka da ta mangana inna gala di maro.
1: Are to ma inna sumo karu ya lankirin zanaro.
0: Dai sai a bana zu.
1: Ngila masha Allah.
0: Ina fatan kare wa su dai yin ki ne dai.
1: Amin, gila askare ra. Gila masha Allah. Gila masha Allah. Tai dai yiro askare ra loktu goru ma dai loktu Allah botro to bai dinna kuttu do kan ma jami gari gabsu na da din ye kullum sama wur mama har da jina la koda har du jami do rasa raktan da latar sando kullum ma dai tumairin awor kujiro sawar da sadino. Assalamu alaikum.
2: Assalamu
1: alaikum. Wa alaikum
2: salam.
1: Da pato kilewa.
2: Anka.
1: Da ku ndala mara.
2: Nin dan.
1: Nduma na jindo.
2: Ba na biyan.
1: Ndubo no mati. Kremi na fam. Ala wa mara ya kremi fam da ya jura askare. Lokdu lum goru mariya loktu allah boturo allo assalamu alaikum
2: wa alaikum salam
1: da kliwa nam duma naji
2: wa ba modu ro pare
1: ba modu ngoro pare ay kuduma nero
2: da inde da ne barai ma gana mare faltari isa chine ta le rejo to anguro ro gani da anu ya bana za to ya kuro ro faltari ga putin ku putin kini ni me re ni wa kan ne ba re ku sao pa na ba sao se gawa de du mai ju kar kala du suri ani ba na ba suro ja isa ani ba re kira ba
1: ko lo ko no sa usku nu ne ba ba na no
2: ade
1: yar war man
2: ade wallahi nguru ne ba re
1: ade da ji tuma idin na ya bi da don da war lo ta de su rahmai kan da shi rahmai nan da sawar da sawarin amin gila tai da yanyuro askin yala loktunum gonum andi loktu allan voturo faras karam kutunum gulle arami kritu inde son da razon kruno in kala mita fiskus kunu da uwa allo assalamu alaikum wa
3: alaikum salam alan gure
1: da klewa
3: da sule da fatun da kawandi
1: inde alhamdulillah
3: ana salanda kiranda kasara
1: mbi alhamdulillah nduma na jin
3: adam jimtilola
1: adam jimtilola na ndia bom kuma adam
3: adam jimtilola na suluman
1: ngila abi andiro kudum
3: ba ka wuro kuti ya ne ga ne ya ngure nde da ya kura kura ya kire ma be ji a da shi ja kin da ya ro lo ma ne ra shi tin ade anje kuma gumna ti re pangai ro lo no ma isa wala wala andere
1: lenji du bojin no la njiri abi wakajin do jiro
3: njiri njiri se ni de yisu zotta bojin no aslan mare lejin ba
1: yo lejin ba
3: ah area de ro kono lun na nur na lan tarke de murade ana ah sama so ande ro kokore zana ma angala
1: ngala ma sha Allah tai da ye askar yana loktunum gonum ma dia loktu allan boturo adam jim dilo e mai din nasu mo karuyelan current awla katapela nashado dawo allah gotoro ta naso putu njibuna so imbeji nuro kangale faida din solato maratina kare gapsna zan mai dei mai din nasu mo karuyelan andia current zan diro kutu ada kakasa baro sadu kiji dum maratu nsuana suana do ndu kutu de maratu zu admaro kiji de shen do ando ana so na shado deno tajalo nan diro faras karam de tam tam ma faras karam do kutunum gulle yade miti fiya kici daraso ne nan diro do zina itaga sin nan je botun do sai taga tu kutun do so na da ita waruma wiya tumai dinna sumo karuyelan ajami kare gapsunai kirnda kujiro kundo

wanda rasonne nan di kirintudo da warzana ita da tsin da jiko baltiya ta lawe jami da sonda faraskrab na rutai ba sai na ile afuwar da waje mi mewe ni faraskrab da riptuma wallona andero to kutoku au kasar nan bayan da dimya do faraskrab de do andwana so sonda riptino go botu son maga sai na de

0: Ndapa to kliwa. Me alhamdulillah.
1: Fatima mustaba bu kan roka de ne na nay.
0: Fatima u shekin shero.
1: Na ne kras kam kutu ngulle.
0: Kras kam kutu ngulle.
1: A de ni kuma ji am man chama kuma au ma sa bare ma. Na waya na manajen de kutsa kada ma suna di. Mozu hom kata tsere tumare man gotin ba sai.
2: Sai ni nuru. Ya
1: da fa ya bulan kan sa na sen ba.
2: Sai ni nuru.
1: Ante an ga so ai sana da kulo amma sai ya kumburu zo ya sai kilan zade ai sai
0: yo malum shi a lamar malum shi mana ni
1: a bare mare a are yin shi gwamnati su don za ko na kuma ce
0: sha angoshi ya
1: ya to suna mana da nati katab gurin ba to ja ya ti zamana na da ya kai shi na soro to ja kare an ga kriwi an da ita so ya ai da zawace
0: Azgir na rin berin mala
1: na ba san kan
0: na riso sakwalla izon mai sai maka
1: yo pisa latin and this nan and the kusa video na wala gidi sai da manajan har ku an gero kade kuma ka tabgoje a tukuna
0: ore
1: ko shi am ganin gudun bare yarin gadi mai an yi abawo
0: dokufal
1: sai ta man hangan zan da sai ya gari gari kada botas kai kamdana dai ana kudai kasar goza kidiwa tsinai sonu bot kolza
0: amin
1: sai na gwamna a kada da warzuna
0: garu
1: wannan dawar wannan
0: ingira ma sha
1: ane nya mar sai akozi ana kan dai sara
0: amin amin gilate da yin ras kirena loktu ngonu mandi loktu alla dumbo turo inda jiwa hasan kan lambi ba na shadoi nyima nya fulata solitu yin gollo fulata bar ko minen nayi ni tamono nyira kam Assalamu alaikum.
3: Wa alaikum salam.
0: Nda fato kilewa.
3: Nda kilewa sulewa. Wa bar ganda nda wa kilewa.
0: Kilewa sulewa alhamdulillah.
3: Barka barka wa da cida da ku.
0: Cida me alhamdulillah.
3: Ma sha Allah barka barka wa kabbata. Ma sha Allah. O baba kura ku ke ba dai.
0: Baba kura kum shehu shekin shero.
3: Hadi hadi hadi hadi ma sha Allah barka wa alhamdulillah.
0: Baba kura
3: ku. Wai ko wani karo ku ji bune yawo. Aw kan india ne so shuru kanna amman kanna mir kanna sai bali kanna karu kuti bad yan zai yim tudda 10 october sa draki
0: yo yin shi ne karu kuti lemi fulerum dinaro
3: insha allah walai zuriya
0: gila da jari dinai ya fadura
3: insha allah karwaro wurin nyanya insha allah abde zan be wuri kala tura waye turon nar maharar da ya karu kudi jina fude kenan
0: masha allah masha allah are tai da ya karu kudi na dai bala yana
3: insha allah wanda ke da ya kororo ma kurban sai ra kauri da yakin hasan kan be radio da rasulan insha allah su yi nya kuraro da jin din
0: gila masha allah
3: gila
0: zara gila gila bitai da yura skrena loktu gila gila masha allah loktu gori adia loktu allah botro da jala kliyo sulei nan dia sadu

Makin amian ya kem ya tidena birni marjogre la na credo e borno la na kamil hawari la na bayna fani na kurari ma hawara fani na kala karab kadon oni e kunguna chedera million na lare dollari a china na shede da ji la richache ro kala kinda don da ji hijrawa uzna da bana chenna kurade ma dare da jilan hawara fani na kala da ji zilau don fitina manai na shado da ji klobare maso ya kurade ma sunyo se ya oktire da ji krimelana surawa today da ji yimlitirin na ajela din na sidi lake lana ta nasabla ne da boyela din na bokara mai seye da ji an bunyi kuntama gadede miyon arakne lorza ga ajela na am indi da ji zo fanza am ya kugare ma da ji ko mi son seya somondini yo kawin don am gadede miyon arakin madu da ji sasade seya shitrasa na rotawasana ladi nigeria.

0: Ali Adi Waltu Bayanzana duk sur da ne lardi ya din bayan Jami Gultuna ma Adi hakun Zambeji ta nasmaro na shado ne a wasara ana kundatuwa kaulicin zaya bayanta ga digabsunan zasa kunten
1: Lardi chachar walcha daji karabkane oni eshe kunguna tadira milion lare dolar ya china. Kala daji hijraudan lardi doye sudan nye seye chiza lardi chachar otomuna masoda banatro. Daji kala di ladina bulona ser wakinda andiru hawarda suru. Mustafa Gombo Sharif aile hawarro.
2: Bana luman ne solo na maadu tadir milyon miyam fiyon dolar se faro kalang nimi alaman milyar fiskulu ko unne se fayo kolda daji chi dado ni kanjumo liye so adu suro lor dado ni min indine sha bana zinano milyon miyo gapsina maadu shima se faro kalang nimi alaman milyar u susu tulu rae kolda daji amdo ni shima miskin na indika pe gultino so adu suro chi dado sa denono lardu chate suro do ni lor dado ni min indino riwa do ni bana do ni shima luman ne ada riwazana daji larda gade bana luman ne sha wuzuna ma ade shima lardu sudan ne milyon milyon alakun dolar re sefaro kalang nime alaman milyar lar susu fullaye lardu niger re milyon milyon dolar re sondu sefaro kalang nime milyar u susu tulurae lardu kamarun ne milyon arak dolar re sondu sefaro kalang nime alaman milyar yak susu tulurae daji bana shima ma ade kolzo chira ado ni kanjumo liye so shima kazi lardu chate surin ne ade kalalin za da zenono
1: hawar gadero namki ya sirido lake ladana daji tadira amma yar uskuna tuluri ne daji kasuwa don shi mata nassa shi da dai mana kolera ya ade siyasa amsuna na shado daji lardi chattelanna adin gaude daji birnin jamena kurade ma sirido daji hajar lamise ade ladana hawa mamma dado mayanir hawar da su da hawar sunna da daji ci Mustafa Gombo Sharif lankirnyo
2: surukula shin zailan kirge lake tadira shi ma amdoni yar uskun tuluri ne kandalo ni kosuwa da sha lezna wono fijon arakna da neskun za firtana wono surudna amiyar tulurun finni indinne adadaje nilwa so ndana wono lardu kwaya soro litare lan shakurun zenono usku bulalu yaran kuru falle bulakan galan melan kinda doni shima kosoya ade u bulinno so ndana de shima buladoni amai shima sidi liwa ilawada birnin je melalan tadir kinda kosoya ade miyan firakun ne daji so ndara wada usku anuskun za firtana wono miyan fiun indinne ade nilwa so ndana wono fal masoro litare kirmaro shakurun zen mabawo na rin kaw falkan ta october Allah na kirge hajar misalan amara kala la marani lo adam ganan da sana de gulzenna kinda ko so ade miyan findulu ko ne so ndana wono miyan meluko joni are nilo so ndana wono kurade madon dia miwe ko ay surli tarela sha kurun zenono kirge la kelan nadin ka wudu yak ngawe ko zana adin kinda do ni bulin ne sha so ndana ma ba wono da ji karab ka do ni kala ko so ade tiste ade da ji nadin ha da ji shima klangai don larda ma shi ade ro da ji kula shi sa danna kasaru wada tira doni takte so ade ko aya suroka su yeso suroka du yeso kurade mafatora ju yeso ade no sada da je kolza bayan doni shima takte so ada amsoro tarzen wada ashirma ci daramlar de klala marra nilo adam gana inda zina shima doktor baydeji de kanji francine ne she da je kasha de karabka doni klala marra doni shima ko sare kuruti ade ro cinawno kurushe sha bozuna kinda ko sare kuruti ade jeli sede ma ade mar ko legoza ko za kolza doni wawa ko so akulera ada sha reason one
1: Hawar gadero napkiya daji kasuwa don shi mata nas kange zawo dengsen madu te dazu daji ta cirwa su daji doktor Akalambi sanige abdiase je bayan gono daji shegulji na kange shi madu zo maro daji zaulin chak tu daji kame sitya ya tin zuro konno fijin yo kurade ma klasirin na kurade ma ti zowa kammo sudi nono daji fanyo sha suro micro ne Ibrahim Bodienna
3: Alors la den est une
2: Koswa do den kala notona ma ade ishi koswa jili koswa kange ade kantana kame shasnan dia da jishlan no shuro faltino koswa shma ma adam so sha su zemba shi jili koswa do ni kange palila notona ma ade rogozen amma shi palu ni ni shi koswa gade kurala maram zimbeji kama sitya jili kange kama fijin kurade makala sirin kuro kama sitya kurade ma fituse sirin sha kuro shma jili kudusu amsoro sutulin kuro kos kam doni zoro roro shasa tana ma ade shi ma buye kin zan son so shin no da je kladin tai da zana amsa basar jin kara kuro na shada ne amrali ta sai ade no kula shi kula la mardoni shi ma zaman zin ade ne je na kara kuro shi ma
1: kla kange zawo sunzu dengsen ma ade su ku da ji doktora akalambi sanige abdiasa she guljina wono kolyam sai korkorin za

0: is praise in the mix.
1: Glazoro harami kretu ndezo nene ndaga yeste gozi darason kronu inkla mita fisku skunu da u apelanzu FM paraskram di tamtama paraskram taman karya kasu ye nye play tamtama ali jita yallan tlam apunelan sumonde so agambe walte shena da jinalan botu ndoso da gonye konye allo assalamu alaikum
2: walaikum salam ba tanda tkilewa
1: nda fato kilewa
2: da sele dikawo manajin
1: nam du manajin
2: bikawo manajin
1: gila wishe kin shoro faraskaram de taman karya kasu ye
2: taman karya kasu ala nda da suke zo
1: amin ya rabbal alamin
2: are ngalo re buri nari kwa ce na tsare manera yar lare sofi
1: yo ta ta ganari
2: a shaka de ganari yar lare sofi ya nera duwa sai talaje are kuru ar molo ne nera yar yak
1: ar kun molo ne nera yar yak
2: a yar yak somo ya da sai yar dewa talaje awa arun bulin
1: arun bulin yore shi dinar dinar be ma shin dawo
2: ah dinar be al ndero ja nam da nera fi re ndi
1: yo nera fi usa ko jin ba
2: ah ko jin ba fi usa yo agi lina dinar kama toro zo ya kama ma toro ko are far ka bulin ya
1: are lauda
2: are are shi kuru shi ka waro lon ma kutu gidda na je na tin ya kai ma
1: yo shi taman sha yar waida sa ma fal
2: a sama na mutu mara je gidda na ma indan de murtar ne ra yar de wasu gelo lon ma yar la
1: murta ma yar de wasu gel yar la
2: a a ke ake
1: gila ma sha Allah
2: are kuru shi kuru awo ngoro lon ma ganan ne ra duyin
1: changoi
2: ah tamgoy nera duindi
1: nera duindi
2: ah ade ase ase kuna mote yero le ke awon rina bulum kuto le na nera yer tulur
1: yo nya awon ngoda bulum kuto sorun sa sa nera yer tulur
2: ah nera yer tulur wo mna yera la kine le ni
1: har zo wo mun do
2: wo ah wo paro yo kam goro ni na ngai da yen ne yero yer ara kine yero je bilina da ujen min amana shi ma ade kuma na yero de molan ma yer tulur
1: yer tulur biyan gai ni gam nafkan ma yer tulur biyan min dai cin cin kar ma nun afu afu murade ni mi an yiro afu ne ra mi sadin
2: yawa kai alama ka ne re gam biya bam na tum le molan ma yer tulur na
1: ne gila ya ce da yira asgrela ai gare be ya daro urba bin na
2: da kana ya ce ba futero le ni ya kana ya de ma
1: yo ja kana ya de ma
2: ari ake surre ku hutu dana samma to ake maza kete karin garma
1: yo na to da samma fal
2: a samma to fal ngala da karam tamul ka rasa ti ala ngaro kiste zu
1: amin ya rabbal alamin te da yin ras krena
2: ngala hajer wa hutu da lena da yum ka bari na misu shin ma kamar ma
1: huru samma na
2: are ni waje
1: yo yo huma ngila yo baras karam du be ya tala o fali na to ras karam du litri sita zuma so be sama kruno
2: ah sa to sai zo de kruno na le
1: yo yo
2: sai zo ande fa
1: ngila ngila ngila de la yo ras kira a lok tu go do ba da lok tu alan bo

0: Waalaikum assalam ba san kan da wasu kilewa.
1: Da fato kilewa.
0: Kilewa su le kudu karu yi rufakkan tingere da bara na shantara tere.
1: A biwa kazu.
0: Wa tere wura tere kutu ngulle wura tere nuka yi bunge wa da hausa Allah ya ai ba har ma sha Allah da mamme wai ku ya aisha wa mil mana jukuro gangamare wakil karafka radio kuranku.
1: Gila wishe ki shiro faras karam da taman kariya kasuwe.
0: A taman karaka sai alhamdulillah a wala rubuce ba sai alhamdulillah madan kinin gada ala drop ma da aka tsondina

0: wani tun limanin gantin amma a washi ma wani a washi rayuwa ta jimi a washi rayuwa ta lambar wani ma a biyar na tukula mela kishana gantin ram da kakwa mu yi wumi da kishana so a din isa mai shirin darajan da cina darin da kara ya shi darajan da aduwan da kasannin shirin bike mai da kun alkami da shirin amurata a wado jama'a a akamalle ne ilmu mane karagulu ne ritar wolle kamren ne darero wolle soshiya rama wolle da su ya bi a wadon matina wanda daraja ad so cidam adin nan kar daraja nan kushana filmi wani a washarai wata lenin timi a washarai da suna nan katimiya a gabsuna duk mun amarta futukon gasar zanti ne dai ne kam kushana da darin tungami anna kaduro rama ilmum lotar lija ni kura maran tai ba san sarar walimi ilmum lotar lija cirmiya gumna rok darmiya jama'a kresa dindu ni daraja mai karastun mai kasana yiro ayo kun darum nan tuma yiro ayo halin gai guljin bada awa ainda zaman ne mal amma rata azin tuma wannan awatin na shi kuma malmai a guzana har na ro kamun da gana langanga tuna da kira alamana dirtir adad adin islami shiru khulafa gudan aw caliphate gudan da nalan malmari aw kamir gudan ar sirdara ambiji aw awala waja kishana duro wulun ma sha Allah ya jin biji annan kurur kurar zammar halifa aw amir mu'minar da shar na kungar wanda shi ma sando dan da lanza aw la jik ma num zawla so kurni zawro wanda kurni ilmuar wanda kurnum adaljin
1: nan zaudu nan crash mara
0: anum crash dan zau kuma kam awogun zaudu kuma ngobe abutur isan guzaya gurer wolun ma sokun buru ku kago kuma funun buraman abunun lutum barin bran lutum ya furu lume
2: ya kam
0: kayo ya kam kayo mun jin ba kam la sokun kare kam tula shi ma da dawa dawa dawa ke duro na so ba ka wani banna tana dai am gawo me dai ba kare kam tana amma jin crash ai sunan karo kokoli ne mai adil walle num adil kamai num adil kam goya subba num adil da bayanum adil tuma ranum lar da notime
1: asunguna ma sha'ul mai shisha yana da rasu jiri kaza da la kuralar da san masun rasu waljin ba amma rasu jiri a wafalandiya gawai da sudin
0: adumad mai lar da islami musulmai san masun rolun ade atuman ganga wato amma lar da kamai ma kuma demokrasiya gulen ma ade so addu sur lar da ladin unduma krezain kama kunga a dan ngai surun rumia ni samin uskun ad misalo tamia sai an manolan zawo lardu su da algana zo da samin uskun ad tamia ranum sa awalan nasaran na both and be voted for ni klame ranun korean kurumin a korean ne ko zai hada councilan te foro le ne ad da yawan ka duro october na ladin su awa so du so le mia ni ba o misalo so president wona baya sanu chakun ko ne to din ozu kam awala ji da su gana zana amma daman ni mayar walimin ma a anyi murzin mayar wazo a wani kristar wazo da su ma ba duyaye a wajin kurni ko ga ni kamun kon da su ma so so da ga rizna ba so zaman ni walun ma shi kamun aktin da runun ga wakil gumme walimin dikti governor walimin ma ai governor da walimin ya kur governor walimin ai rasul rasul walimin majalis rashida yaro ga ma da ai da irin barfun ya kasa sai ma a wajin ya so tun marmun nanan kalangi kamula ranum aute ba say this out of maratinar say calendar adir not ba shi kuma awdar da sai su waljin
1: ngila masha Allah sha'ul me ala baras qur'an ro bayan na dima na sha shi ma adela yo kuru ai shi lamar doyin asutudi na sha jamielan kishana sodro sadin ma na sha done kirmayya gantoilan
0: awai lanzu misalo ji ada handin biji ada suru surun jiran lijin buroman amsar bariza eh kamuya an duk an yashi a sadar su to kishana kasa da nun kreshin zuga kamala tsozo meji amma ga wakan rai ga waza kamu kirja kon ga ko zuna san ga nun zaudu na ko ja burji zauja futu nun zaudu filijin da isu kon ga ma ko jitoro kurade da filijin kala so annan kaduro jiri awa arshi ma suka ar tsoro kamaro kon gusukin kamu ratsuna auda siri ne eh kamu duku zaya iskaran dai lolo su da shi ma da tamtam za bar su din
3: o kura faltu
0: gurman bi awala samma al aukon gai kamurat su ma butu ishin ba adishi suru

0: kushana duro da suka ji ko ayai kuma amda ka muku shana ko da tare gumna mai gulja har ma anna amma gumna da adin lamar kon ga anya gumna to da sa ko ni ne amna ro wale council amna amna ro wale a wala sa
1: ai so kolejar ne ru yi
0: amma ai ko tuma ko ne ba so ha wa wonye di woni so ko dun tambu ma tambu ne ngi kolokolo king bi non ma sa dun yor larin fitun luko larin ne karno dun kolokolo ai senet mazuna senet mazuna ai
1: senet to da zuna shiro sadi
0: ai makaje india be shirin mu kishana gana tur na da na kun ga aisha sa to aisha su ko da ta sukuru kurkura joma kwai teras kama father of siyasa da kwai ada ko zuna
1: ada kanuri ya borno idan alama kamudufu jimbai ma ada yin nan shangawar kalakada yo futu buro yin rogul ngana da kwa shidiye suku
0: dir tarwa son beji aw kam krashim awla sin noja kam na isha tarwa jinso ade isu da awala suku da futu da so da isin gawar waldi
2: Allah masha Allah show ilmi Allah faras ku andro bayana din matima lambezi sandi kishana da anda kirin zai qur'ani ma qurna tan qurta naso kasa da zar kasa da sarai na shadu ne lamara siyasa ilan ya jagana na shamu waltikiya kirma kishana burumsadi adin kirmai soda zantiya aiso aiso rasasa din norumin
1: kirmai da zantar walo na fitai da zakilakildo ne lardije da masudin forisa da dadrinum kullero a wurin sutana Najeriya Niger Chad biya an dadrinum kullero kishana so da kulan zakillatar walona kuma ya jiri kasula su kujiro lejin baso yayi kasu jiri kamoye fato fato da kishana da shi mafu mar walona kulan gaidiye su kidaye kula da kultunar walona foto shi ne
2: num kame sirai na
1: num kame sirai kulwa ya mamdu baya num kam wal kultuna na din ba kwa kula kultuna kurunin girupta ye ba kasudiye su kultuna
2: Allah masha Allah shaw ilmi na shamu waltika kishana da fuka din kar musulmi ai so ras su din baw su role tiram kirmai zuzon tunailan
0: adin kar musulmi al tumarman shin jukuno shan ba fanz misal gumna majinsa jona wai nonim de shar ai kumil mat so ku campaign da zai sha bolsar angal zama ba gwaza sha so ar sakin nim kishana zai ba fizna nun kar muslim zuriyam kutuzna sannan ka zo almar monjin no wallo no ma shi islam do sha kam duai kam do sha kasutuna ma da tattifala bi afsalam bi gungayrode girde ni adamana ad ni tabba kade ni adamana kuma ni ya daraja alkon futu aw adin islamin ganza jin kuma ni ya sirai kin gamza ya sirai awa ngilangila halal guza aw halal halal tudde aw haram guza duktine wanda su awashi ma dimi dai daraja amdon adam manaid uronum lenimin nya hangal mi kurfushin ba ibada dimi no wolon ma sambe anyu suru hangal mi no wolzo wanda awladim hangalim da tuskaz ibada mi kalkulo dim ba nuptu nya ya lama durima kamas galma am lardiye fata da su so aw kiji ba dalin zurba nya num rashidiya num krishma notwa hangla samanya nan fursunar isbida dai shi islam da tumarman nalanda shi nya suka sacin bai nya wusaji ne
2: ade yo kuma rumin na sha shi kirma ka shana da fatuma dai sukum ya lamar da siyasa ya wallo no ma gana la sha gaura collection ne litiram su lamar siyasa ilan nalan samnola so yayi bijiro waljin blaro so yayi wani strodland awla din kuma sun me gnasna an bijwa
0: awro ursumno Allah kuma gultuna are islam en tusur hakwan su cina hakku do kuma ilmu wata so kuma siyasa da gran su di so su jama'a ilan duwe le ne awala tandana ko ya bari de so tumar man dabti dalin zir awro muratuna are ni kalamd darja mu gonma ni kalam da himmat mawa ni kalam da karast mawa amma annan ka zo shi chairman kurulun gurutuna shi kama kwar loran da sambisoro sai naptubiya yana ayro gana shafa sadar choto dalin da yana din kama kwar karin zakirtiya lardu kiran zir iskar kilatar waje dai kamudu surino waje aw awa ngusoro shew kurulun ne taidaz musulman baritina wondo kamando shoyi kuwe wondo kamando shishinuwe a ten days lura ne kuma amso awo awa
2: da mashmar kaziya su wucin
0: a dun shiwa shishiya da kuma da tare awo zamani a misali phone na da an gusuro lan kongar reshidi kamu lechina denu fonzu kuzgonu pramusonu kuruso au shi kwa kamir reshidi lechino olunu maa kamu isa haru au ntom prinzila ngutu ratiki.

0: 만 뭐 이놈 그러심도 미루나 반안 일리즈 삼비소른 주로 말았으나
1: 야 자가나 나샤모 월트이키야 아이라민 클라바연도니 쇼 일미안드로스 이타가스나 suro leturam kramaiza ma thailand ayira min cladro
2: ilmo do tin min beiro wol jainum adal la tin min baro wolon wolona mon zukr mai notum baw nim adal de shima fu nor wol su shika kamu do kshana ro turuna alama rak zukr mai gozu lejin bay do turi ne dai kuma adan den na adan adatuna baditia bastin de ti adal lo wolon wolona konga adal ga indama ko suna dan shinim adal de shima murad so adiye suruna dai putu don tinda adin islam mai furum zina ya pepe zina raksu kamu kishana raksu kirmai sunotin no wal zina danna da awodani furu hayan kaladro yi raye na da andiro putu zina da security sade banatu da kamu so da fuzo don alama ya fle zina kamu so da fuzo ino lono lono lardi dia futuye mbi shi kamu zamu di shima ya fato yo shi kamu falladu ilmun zai fuji ne rolo na kama amansa su ta fuzi ne duri patoye ngilar kraso sawandu fuze kuma maro kam fatulan krazina krazin yama ya duri de nzaloram za gade gade yo adiya flezina kamu da kirmai ne wolo na wolo na furtun suro am kada sukin hapsu fuze ne kuruman saido fuzana de futu do nzaloro fatoye da cijin da nzaloro da fatoye da suku fujin kladiya nan zuwal furum za kana disata kamu aso dron glaro kurisin za sare kirmai ya sare kuruman halle flezina da andika shana da suro kinin gailan a wado muradin da ya gana
1: muradin da su
2: kamu ya mukoro liman ga ya ko andika ma muradin da biya dinar la fannum la sho aula da idanu amma ko garo wala na lardin gain fato garin gain lardin gain na wala dikin adwajin suro din ishin kanji marin be kalandin nan karogin andika shana da kamu kishana do ne tin zilan darajan zaye himman zaye adin zaye kanji marimbe da adiya flezina da yafu zayya da murada fuji
0: shi kama dai kama jimla za su rusa ya sanan fultare gudunan gurun fandir muka da yadu jirliman fulfak ko ga ya sutulu fleza din na da ngai mani da kamu du kama ne ngusu ade ba kuma ta yi mai
2: sai ba da
0: sai yo minan masuru
2: ade
0: kamu kishana aidi akai awon so kama suru
2: bana
0: sada tranar wulunu ma
2: ade
0: nar fulan kamu kishana ma awo nan kamar ya majin ma kawo councilan ta yare president guda ne just to from the service Allah
2: masha
0: awo la shiro option f of me guzin ni san maso luwe awo karno di ma ngawo kam ka san walim danwe dan ya kum zain
1: zahiru
0: zahiru biya aljiru grammar awo awo zan dai awo shi ma isa awa ala lardin guzu isa awo no
1: darda jiron mo na shado ne alama siyasa ya ade ma jama'a don darda for ci sadi ad fuka adinkar muslimi lan kushana so da rakta asadin sandi muradin zaso bayantela wani asu zain awadu ne kushana so da zikcin ne
0: furiya na saran shirin manifesto beji kamu kushana zai ka unduya siyasa ba ci ja ngowa da awa kaduna ngowa awan yaro dikin ma a a ngurun da ma captain buman tai kwar kuna ngo malin ngon da aka yar sai sun ji afima a wajin banji malin ngon ma bangurun da yar an da burjan jezuin malin ngon murad yana a a ngurun da yar a so do fitnal ga yana ngun da kan zamanin da sama ba an kar ga din mai andiro kan nuke adin ya zalmar an da zukana a a ngurun da yar ma a firfironji a samanyuro burundi ya hakku yana so ku jaman zar adruwa wurziya zaksa amsur sha'a su za gawon za da lizinar muran da son kishana samman lardu nigerian culture ta yankal lawo nigeria da yankal a wa cameroon yankal a kaman za sarau da kaman za magarza zuwa nan karo a wurin kuma gulinar jama'a soro so ku kishana soro ci za a mazin wurziya kawudo wa soron dan cara shada gulad bijiro ne ma kuma anum kresh ma ko zai bana sarideza shi adin kin islamic kranzir shi audo biya nana zinar haltuma halmar aw alaika kan ga mata kuzina da gamin wuluna aw dakkadan daftuma ibadam kalkalo dimin jira gulum nim adal dim awro wala wallahi amsa nya kasace so alma kuma tiro alma afi magare ba
1: billah masha Allah askar yana yiro lokto ma gulum fraskam don kasar kishane ada hadar mailan qur'ani ma ala barasu kro bayan kada ita gatuna suro fraskam shima adelan karuntu taji lokto halza sidina na landar ramdo fraskram kasa da kishana furci sadi mau ade dro kishe kuntu kusota yi martawa so da hada zana madal sandima shau ilmu ye adam muhammad ajuri fellado ye lamarra ilmu adin kir muslimme huznama jami'a yarwai shefal kara dawo jami'doi samno doni sanduriye ita ga tunailan qur'adi ma haja gana maina kushana done suro burni yarwailan suro lamarra siyasa ilan awa finlandia ita ga sai na shado ne lamarra kushana ilan kurntu maududo ne ita ga tuna da shima fuka addin kir muslimin futuwe ro kushana burum sadede kirmai soda zanten adema asutudi na shado ne jemisuelan wajinin bayan kada andro ita ga sana kurntu daji tumandilan bejin ndiye tamtamza gonwa kur'adema kurnotuaro suro fraskram de shima adelan kurntu na ptundwa ya sayo kwa midufela shima adu sawanchida alhaji gaji meduro hake larda ndiye gade gapsina sandi andia jazena kashuru na shaa sandi bayanza kunjoelan alhaji gaji medu bismillah
3: gala zauro fatima girema madu finya kusoto anama andiro kalama udu shima adin ala baras kuro bena hatuna tana so kuro kala kishana ada papa patana tumandia beji rajin kaima kurntu kawdo ne faris kam shima de yenin da kirinye lado don ni nijere dole nye nanjiro hawar kishana gutuna ma ada kudendo dalenye fulaidoni yana kulema da kirinye ishedo

0: kadu duma da budu bullo busuma chungo kondogiro padama sonna dumuma padama tabu jere bonum
1: denne
0: abani kunji tiya gonu min kule njuki ya chuma ya kirne ge kirnum dalimba
2: are ta mu ko jiro nayi ko are ni na doko kwa ka firma de
0: modu na to re na ko ja na na na na na modu koi malan koiya koi fada choro me kau de choro me ani ni na ko ko wa ka ka
2: ar ko bata
0: doko de de ni na ru mu de doko la la
2: garan garan
0: modu aba
2: haleluya
0: ya ni suma yaro sar bara sur tumar san bara de de sinara tawru kama ajaa
3: kila ma sha Allah krantu ara fale doni yana kule ma ada kringa ta magana fale zade gana yaro kurno za kwatna ta mandi ambeji ta ji krantu lokto ar kalkalin girtiyalar Niger dole nya na doni hawa doni kishana hajiya umma kachalla kishana fal au director doni she suro company line ala baras ko ci da tana nam kaza da laro zanai ma'ada hawar da linya karinturo sha sawan ci dai Ahmadu Haruna zanda zanai ma'ada karinturo
4: umma hajiya umma ta challa mai nema wa dunduma ni director biya company ni na service ne to sa san bana tro di fadian karma kuru ni fido windin kara ni primaria sejea lycée sami tro di fadu mai kiduko nga o bakde fanda kradin leke nyame ni kra awe dik na comptabilité dik banki da computer e kira haraka wuri wuri e biya karan du diko nga o kira comptabilité adu dik radin diplome fanda kra nga o lam isik e onje la cheni e numa cheni na adu kira dikna onje numa adu kira kuru kaman diawe dikra nan jada nga o numa edin isik e grupe man la kamwai barai tsayero kira dikna kurinde indi kulo kare ka mai chani proje la tungri manna ngao njun a proje chani o energy actor ni kira dikna kuruni u actor ni ngao actor en ko role ke o energy chani kwa sai da nuwa sai en kuru u dikna kenan jimin la dunya kuru me arakun kida proje duko to ta mun turu kida proje dikya da nan sanani gana gana dikin

0: amdoi diso aimale finza bado esata rozana de kolti amdoi kuren hakkin zano ti gozana de hakkin za somo sero sero inshallah andiya sai ya ci da ni
1: bala zauro harami krintun je som ko da ne ambassador ahmed shio ya krinu cimare neptin lefa krab karin civil society organization in fuma rofallo karaben kadda ita gasu Narani ya kwa miya ya faraska mdini za wale kruni na karawande ni njia kangese ugozi. Daraso ni nklamita fisku na usku nukuta uwala kruni na karawafela nzuri ni FM. Narani ya samnodo ni ekisha nae kuonza hapti au binsandia fumaso akilim nilefada fundwe adie kilalan zandia itagatikie. Jam sato alamin kaman zuru ne alamin foundation ni kurishima samnuwa da dawar zu ita ga su sandiya karbka am karebulle ade makufu ma gwamnati ya kulzu sumon zankirin za kazido ne futukusha na zicin mata nasmar na shanet telefailan bana lutrun za sadin yela awaru ne muradi tuna sandiyo kirto ikwai ni lefada burum sadi allan fondiyo ni lefada to wasiye kilala
2: aja ai kilamu su do kama abe kama jiri ngudu to jiri ka an marin ganga zan so sadin maso da kura amdoni gwamnati da kudin kantida
3: alhamdulillah shi a wuri chairman sambi so wuti loyi dior drummer mo jimba mare da ji adma nan karuka mo adi ya lero sai cheki da so da lero yiki ne din kuru isu kumin de de a wodo in sam no do in ku kasu naptin le wife and do deny yim ka ukun ta adi e ka wanzi pindin to lona tadina da ma wari sam ma son go to letin ma de a wul zina de shi chairman naptin le wife lamar nduwan duwana so tuk naptin le wife da shi au kun barin ne rawal zuwana da induwan duwana so tuk sana da da ikamu amai do anja sayya kusa ka daraci da nyen kallo ci da adi diyan duro da ji kudu wugi mana hin yandi aro yandi amkura gwamnati ya karabka gade gab suna amci da ukare mai ya san maso kude kilnya andan ye ya cundon sandiro gullo a wodo indi wi mar folfollo gulluya kurusuru a wadi wi nadi en ai kazi indo do sandro kazi yando du gulluya da inga wadi en kur ai bi lefu ro muradunu klachi dan duaru gotum kotu yede abimanu baradunu sandiro guluya da cin don fanzai ya da ji sandiye ratun zala taron yan dia banaza a wada sabti edian adiman ganzan go ya da ji kurkuma ndiye alhamdulillah a wori a burun dia sumona go yi amkura ade san mai sana amdo yi da don yana da rumina samno diri samno ande gade gab suna gade amgu samnyande amma amgu samnyande dir ma da ji amdo yi kalilan samnyana hadi sandiye isanda ka wada kirin zada jingo isan di san maso isan aka muade ci za balballo kazin za muradin za a wado isadin na san maso gulzana ya kurja maso die ardizana ya mukon dindin samona kuru insha Allah tumanden be gwamnatin de borno ne ke gwamnati professor bana umar azlim be chairman andia banajin nakara a wujiriya de ardiya jiriya ta da masu kishi gwamna kilanzi karabkan alamin foundation ne atulma ya andir bana zutulu ndere muko su kici dan do di odugullo no da ji ku kamwadi an pantina da shi gwamnati ko gwamna kilanzi yayi alai sidiya su mun zuro su kuriya fanjin ko kuruci da unzuga da isana maso diya da jin du so kamwadi da yayi a wanza gudzana hutu boto do isandiya bozana do dole andero yayi gudzandi ne tumanden be
2: boto jiri kura kura sare sandi kamwadi
3: kamwadi la anza alama na jiri kuma kamwado kwanza so a uta da anza so am kare mai yayi satana kusa ka da hari sandi kilanzan alama na biya hawara abile kula futu wallan kasharu sai ni fan troma zain mai bai kuru sai don karalan isana sodiya awa kada muradu zana hutu kanwa landa isana ringu so kan boso kwa baso kuru kwa bai din mai ai so duno ga au duno ganaso duri kadan ganjin zan durin za kuru hutu akidan za buroelan durin za maranta sortu maraga gaimba daji murada don jiri duri ata goda karani isana duri don kuma am qur'an za isa baro wal zana ga awa ta gwamnati ya futu iro sandiro tulun zara muko ku sandiya dolin zari ilmuwa daji a lamar mu'amala tarbiya dina ya da sawandi ne muradi ya hazana daji kurlan zai kurhutu cidan zari sadin lungu lungu gagayin nana rugagayin nare aiye manan zilifo sandiya zilifo na kamar am kare mai yayan mazana gwamnati kire borno ne nan zirin kwayaye a wado imraditina lagade so da ita mangana cidaram kam waya na sha cidaram sharaya na sha doyin cidaram kuma a hawariya are san maso dunza soro a wa falfal gade gade falfal sandiro ha hazana ndu sai kuro gozana beje da yi kuro kaladin a wado.

0: tidin ma be gulzana kurudaji ni ar karabka be karabka saidwa a wore gulzana ade daji non ma na de nyigi kura woro lona dai kura mo yari min mare yawa awade samma soro za gulzana e kuru goza dai kura anzaro sadin qur'an dia gul nyana da a wore gul nyana da nya ye gulwa ade na lan kwal yamba dia nya ya walte gayyan gul nyana da jara na kado dai gonya le nya saido in goki lai sanar marubta ya dai kur goto ye kura dia ro gayan ngoi awo kauri ro sandiro sadu sauru na a bikladin daran kare ya duro dai ande gayye korea dai ade ilan dai ci dad ledin
1: da ji harami krintunde su alamin foundation ne kuma zugul yana ma jam su ta alamin ade mabunuti janiya zande sannan ma adam first cream dish ma da zannin glazoro harami krintunde su dalil da ne suka hajjam su talamin ne samno shi ma da dawar zai ta ga sana ya farwa ko do ne kishana ya karnuwa tumangana na do ne rumjin ma krintunde su ya san bisoro amdo ne bota tanin titana ma ada san bi kwaltin ai suka sande kwa mi ruwa da sana ma ada fasal le kladin na tumangana zahir lamar da awale zna ishin kazi shi ma da ya asuzana ro ala sande fa yanzu da ji harami krintunde su na lam first cream da kasar za kwalo ya saudi ne lokti ya halin za sinadisk maudura ne ita gaskiya na krinwa class amnuri ne kishana ya haptu sande na shana tlepa yan bana lotar zai kindo Allah kun za so haptu shimalon za ce tu hilafa broom sadi Allah fande wannan karum na shakre borno yin samnuri ne alami foundation ne ita gasu dawar zai ita gasu kishana jiri gultuna ma ana gwamnati a karabka am kare billa ya san makaurin za falfallon jirsa krinena susu engineer do ne kon ya haptu na sawanci da bunu tijani samno shima da hadar zu bayan na gultuna ma ada andio sapsu wannan dia first cream shima da kula da taro ita ga kuna ranan da fajar rankin kawdura clean to see yau assalam
2: para sramdawle ar zainab alhaji ali noiro ida gasu

0: ngila harami kirin tuso tuma ngana tam tam fule adi ya wani waro fara skram dan dan dure ndara sonne kirin no fara skram dan dan dure adi ya fara skram dan ya ndan dure sitibirin mi busse nan duro zawal mana ya kane ne ya andi ya bono andi ro shawari ndo so kawri ndo so hawi zawal lado ne andi ya fandu yi de shamakuri usku fal diya ular fal usku fal diya arak kuri awbi
1: kuri lal kuri fal u diya indi kuri lal arak diya
0: zawan da kata rangno and ya bono and ya shawarin doso kaurin doso hawi maudu da ne ma ko ikladan zande ne da shi makala afi man gi biskaro im do ne malam mai dina ita gatuna yoshi im arin ga yace an ndu distribute men futu yiro malam man da so aburzun mana da walan ga yokul man futu in sandiro askran da so haye ne kilalan zande rangno ne and ya bono and ro kando na shan doso ya hawi do so futu do in awa ya awon zukun dojin na kinin ga zukun dojin nan duyi so gade to wani ya dai Allah ndu so ga baracin zai dubsu fanin sa wande so gina
1: wata man yon ye klai murin da wala gana la yira mina ka boti gendo
2: to da shi murin da ku yarte da zuwa kurno zuna ayini mai na shan malamai layena sai malamar andir a wasu rana askra dia a wode kude Asiya ahone siya biya ce ba askran da sai rote da zu plena
0: ni arma audo in gullumin da gila ali lamino awlanye gullumin nan biya
3: te da zu malumane za ziyara askrena awani rasarana da aimade siya biya
0: gila nane bota da zamne da assalamu alaikum assalamu alaikum Aya ba zawal da kamzana Ali mana nimin da bota habkai
3: Marama ne za ta da zugode yana a wani rasara na hare a washe ba
0: to
3: da zugode yana
0: ngala go bota gana assalamu alaikum wa
4: alaikum assalam wa rahmatullah
0: o shekin shirin duma na jin da an da bawani min
4: malmangar tun da kulewa
0: kulewa sulai alhamdulillah gila fatima miliyoni ya kace sai usha kin sharafa faraskram din din durero
4: a faraskram mai zauro kuma kina kula ku dubayin kula malamai lan na ki du
0: to wadin
4: a yo ki malama ina ko a je ina da bibin manye malamai ki malamai nan zun kam do shi lan tramin no so ni da nan mama do ci tirin ni nan min ki

0: mokara.
1: Amin.
2: Ngaro au botre kuma au andosana tirazin arumia bayanci tirazin andiro au gulzina
1: to ne go botu gade gana
2: assalamu alaikum
3: assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam duma jinda andabo
3: na mama ta mal borti
2: we she usho yo isho ko shoro pora skamdo dudu
3: yawa
2: ne wala yira mbiya modin da kwero
3: ah kalalin iraken biya ande duri ki tubiri ne du malam ande akuru tere ki mangara ar ma malama ga yan baro wallo no ma ati adin de baro waljin kala kille baro waljin
2: ade
3: kala ngala kidancino
2: ngala zo nyira screen na tera zo
1: ngala futu kuma shegul zina ide shi malam suwade go botu gari gana tani botu arhamya dai assalamu alaikum
4: assalamu alaikum wa alaikum assalam dar sanu kilewan
1: kilewan sala alhamdulillah indu mana jinda anda boni min
4: oh sare wa ajan kana wa kilewan da
1: kilewan sala alhamdulillah ya kilewan ma
4: kilewan sala ku duk kilewan malama ya aliyo moru go ko
1: tawadu
4: sai da zumangala kam gaskiya ande da zammo bi ande fura to ande suna na da malama ande fa sai da zu sai adara jannan kunam nam rumyan duwe fuzuna duwe leza awlara wal zuna rumaye turkin malam min do kam gona langa di
1: tawada
4: e ma anda ka sima moda ande lenye im awla sura wal sinya malam sa tsira ne ta masu ande ande wadi bo wal zuna
1: tawada
4: malam ande sa daraja yo ar ma awlo ci tubri ama yo go kes ka kuru
1: ngala nye awla
4: na kuma rawura sai dangin malam ya fanci kin alai no di
1: yo yi marin ga yatim ne kauri la malaman wani ya kuma ro kirin zain nan bera sai ruha amina
4: a wado malaman da su ro kauri ha kina wani wa fa zai ma bi an da tiro fasa a wado nan ne da an da wita asuza da ya are lan ni je da ko sai a kira wa karo ne na su wani da yi so sai an yo sari da taraza uraza sama ka kallo an ya goza ar ma wado
1: ngila teda ni nyiro askrena ngila teda ni askrena ah andiruma andia kruntruma bosna karoden andia teda ni askrena kuruma andia teda zu kurno sin kurnoma andia futu bonam ye kuma sambi soro ni tida ma azalluma rodimin paraskar mar kruntuna karonuma gela harami kuntu so tuma ngana taida no faras kram adi tamtamma gono wiro botu gade aya baza walduma kamzana dane ngosha rubotu dare da jiran mera da gone assalamu alaikum
3: wa alaikum salam
1: na rubso kulewa
3: ya sele
1: no manajin da ande aboni men
3: bita no manajin
1: ngela fandim anda first cream din dal rema ko ya kirna ma
3: wallahi fandi ya kirin ga inda ya kala mawdu malamai go
1: tawada ai gulli min kala din
3: ani dai ga an gara da malama sura shin kun da ita awa aw kam ko ni ada sam no gara da nyoro gilla aw sir giljin wali dai danin ma dai kuma dai ya shi mo zana dai sai kudan mun dan ma wala asu ne ari ari dai kiliyan kino
1: ngila miro sai dane askrena andia boturo gila harami kuntu so allan dariram faraskram dindan dure ma ko yero ke she ka faraskram de so to zanni no sawande ma ko isana isunza falfalo andiro gulzain
5: umazi alilamino
6: usi fatima tijani
1: gila nero sai dane askrena futu do ne ya isu faraskram ada roko itagat kiyana duro harami kuntu so na dro tedane askira na futu sambi soro for askram dinta dri aren and dia bono and dia kawrin do so ha wi kuruman kam and dia so ndu bozi nye da ai kanadi star looks to ba halin zu sirna and dia fris kuruman da ai target ki yana su in falmata aligo ni sawan chidaye
2: usman tijani
1: and dia fajarau.

0: ځای مهم کتندارو زاغورو ته غانل
1: yawwa da ya kurin gairo wumi a dakin lure na lardin zairi mai kutun martin ruwan ga wakilta shi ne lardin rosari ya
0: sadi shi ronaldo kamaro shi lardin portugal ya kawo dina da kelen koktana man kamdoni bananzu sai tanjiro tournament china shi da ya ba kamaro
1: da are don ga kutare da sana shi makambaye
0: gai
1: ngala sana ku yalan yajin yalla
0: ngala ngala zoro nyiro sukan yana aliu garba Loktor magonin Paris kamda Votoro kurare ma nyi antiro ben ma haturo loktor ade kalkalin go kur kam gade ay Assalamu alaikum wa alaikum salam da kliya
2: ya kare ba ala ga jumaido
0: alhamdulillah da andu fonde ndu mala jin
2: Muhammadu ngrobla bidina de kotokoy
0: ngala Muhammadu Paris kamana nda ga min naw
2: ana ya ga kin
0: ngala abi ku nimin
2: ah alhamdulillah dikya sawa sawa dikya sawa sawa kada andar da yake dikya zana
0: mm
2: dai uka dikya sawa sawa na da gari ro le inda mai ro
0: mm
2: ini bi hoye anda 30 bo ade
0: gai
2: sawa zo
0: gai da ma
2: urbari anda rasha dikya sawa sawa ban yan nada
0: ade
2: urrasha ne bi ya 60 zuwa
0: mm
2: yo all couple le le ni ambar ingiro samto kono
0: gay
2: le nation cup don le tan dero atiere
0: ha nation cup don kamar alaman be yan gairin ne ya zauna da ne
2: ba wo bala ga ji alaman be yi a won du ko kala ga ram du dinga ta tan ya kam la ru na ma isa fon mo ko jinai
0: gay da raja ni mai lumar waje asadi so lo dro ya
2: yo martinia sai son gaide ko dambe ya urlama ni najeriya da mun mako mai sabbi toro ya kunda sa okke lan da warke mba sai ki sasa ni sa ba sa da marko da jarri ne da warke ne da mu wangin bayin bara sai taro mu wangin baya
0: jere da
2: dai ko mana ronaldo ro wace ke
0: ronaldo
2: do wodo shi ro wallo na ma ngin ni ju bollan har aka yare le jana eta dikin
0: shirmar kair manya zuwa mare do ko tare sha kalatsu mare
2: awwa zuna da ina kamuwa da awnya wa zai nan yi sayawa ne
0: gairma
2: ina kamuwa ka sai yin yawa zai nan wani mai sai manya wa ta bari ja kaune romin
0: karun goro zatin
2: wanda ya rin nan kadoro sai ga wa sai dijina mangun da to anna karra awseline wala no harka lamar dina tiere mara ya fi zen ko lamar sari mara lamar dina tiere ma
0: gairo ma
2: amma ya ta kam de dai tro radio lan ben awla gare so ben tiru kunto anna karro daji puro wollo no ma wallahi saya de ri ye ko dana amma ko tin zare angal gana zai ro wollo no ma aman kam adi saya sai
0: ah
2: gari zaman zilan gorom dardana sarayar gom
0: gairama
2: urun nekin nan anikin ding zakamai baktai marin injiro gono
0: gai
2: awdo kiro ala ya saki gozo indi kawai all cup
0: are
2: anna karro kuma nan tara
0: rubi ke ambeji mare chibu chibu imrin terme terme sai wizina yayi mai
2: ngai ushe
0: kada ambeji
2: ar malama malama

0: kambososo fansin. A obiya ta sama ide amma larin na sarai da boxer ma fima wado ne wani da sirinari yadin kara
1: a rima amso dai kama na yi kama na ci nadirin kara ya yi aufili diya rukutuna balbal doka tuna amma amla ya kuru alama na jiri sai na mana shazan jiri ga ala bi ga ala awala biskiya na tude da halamnin a mintendin gwamnati da teyi da ya rufa a wuzan su ya amla su siya da wuzan
0: iya kur'ani da ya kamaro a Nigeria ya kamar durin da lar da la futu boxer na kai doyi sai a Nigeria din a fi mangala boxer ba are yanda mun muni mai narin ne ya roga na lala maram an da so da gonya
1: ah non mana sha bakterin isimiya jiri doni biskere jiri da magade gade ai gade zugu limiya kamaro biskere doni isaya fatan boxer mar biskere doni chubu atin ya chanum chubu zurin yayi system da ta jiri na tude da yema
0: alima
1: da yake yo biske na da biske a fiso kurto ataro kam gawil mamda baktin yo ayin so da ga na biske da nas kaljina
0: an nas kaljin yo ana ngala na sha cristiano ya le waye uma showa ya foto ka sahal mar resign dikin
1: gai
0: kam sa video ba ya kula da yari yayi
1: video indin ya kan majin
0: ya da mu wajin ma bon zuri gana da zuna kur kamar amma do ne kallo boxing malama shi ba ma sai ball tailor da boxing no aro mana zana da suka mu wajin ma kawai biya tun ka dina da dajin duro a hutu kuma ai not my gulzuna idee a shi dina ka ma da ka wanya wazai na wani suna idee da mu wajin na ka duro wazai shi ma da ya loro mu
1: gai
0: ngala ne ras ne ras ka yanci
1: ngala zoro ne ras ka yana da yi Umar Habib karabka biske gas karone gultana lan nasara ya alan biske rone kufu ya alan kamar Umar Habib sorna ya shi kufu doni shi Israel dana mare shi ma kufu doni kan ya kame ma show group tri gultima den na doni lar Austria shi ma awolo da ji Kosovo kan dime alan kan ya kame da Israel kan diome assalamu alaikum wa alaikum salam lalai wushe lalai wushe duk wanda ya duma na jin
2: Mustafa don Borote.
1: Mustafa don Goro don Borote. Ta magana ne ga mini press cam da ke lalan.
2: Ah, din ne ga kin.
1: No, abi bayano.
2: Class yake ko yana walagara mana nan ma.
1: Ngai. Ah, wannan lar da Bosnia do ba grezu da ke da kullu na.
2: Amma ko lo fayin da bi kanto yar ma boksana ya.
1: Shi ma biskan da rewo.
2: Yo. Kamar karar kwa shel ka ofa na kara.
1: Kamar shi fane bacin kara lar tokelan.
2: Oh, ta shalka ofon na karange.
1: Ah, shalka ofon to sana akul dana do.
2: Yo. Na ga injuri e gana mana no.
1: Ah, de injuri de duriya kada kada da lezana injuri.
2: Yo.
1: Masa ma duriya premier mangu.
2: Ah, kan dia ta jire gana ruma biya. Na to lambo sai na lo isa mon din ba.
1: Ngai. Kuma na lo biskero waltiya. Daji kuma biske la fal bakti akani di mes yaro min dai.
2: Ngala ngala ayal kene ne da yem be tintuna.
1: El kana mi biske nzu away a cafe.
2: Ah, da anja Casablanca.
1: Casablanca sai lotu ya wunya ala sai shi yayi be nyen surala.
2: Ngala ala anja kana da.
1: Ngala zaru ami ya rabbi ngala anja ras kunyana. Lokto magala anja Butro Mustafa don nguro do damboarote. Taji harami kanto so kawdo ne botun so da goye konyandro ndale nye ngofale la doni andia kala injine wujin maada kirinye shiro

0: beji kunto arshima biskaruni kla funa tkanama wane mare baktine nadoni lanza fandi nandiro kudena dajinda loktar kalkalin chari wote diwolo mana da furmya nandiye kla biskaruni furo tkanama aden api kulu yakala diwolo mana doni super osko fal diolar fal osko fal dio arasko super abmi super lar super fal o dio indi super lar arasko dio wakamla assalamu alaikum
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam
1: wa alaikum salam
0: ade dubdo kala
1: gana umar ma wati
0: ngala ra gana abi gulemi
1: a bikem fra away su sen ne man manai
0: na
1: sa kuroshi aya
0: sa kuroshi ade
1: ngala da ala andiro sati
0: ne su ben dara kuroshi ade
1: a ande su ben die
0: a yes ben a kuroshi ade telala dana sa bani mi england mai 7-0 sa patlan zo suluna sa ade rane de miyo yaro bu tamno
1: a ande kam manguro bu yamba biske diri fato idalma
0: awa dunon da gana hura ne ma wanu
1: a atari diken diawo ataka de lanka akara nan kadro
0: yo a diri atak
1: kam di ale kam di tipin kana ku tiya dono jin
0: yo ngaina ataka sfener tema doni awa bolangu bo erba
1: ade sai ni awo ngai counting in bosai ma ba amma tipin ma sai alabara su kurozo
0: ade Barcelona e yan arai
1: a ade dinna
0: gala niras gina ta rawa wadum cha ade andia boturo kuro faras kam do rupturo andro buen ma haturo diolo ya mana shima 0814918 1460 go kam gade assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam dubdo kilewa
0: kilewa sallai
2: kuma mare wata kiyas ko
0: gela ushe kan shoro marhaban
2: dale awo bari ko ja dikire na kuma sawa sawa Argentina da yin na bakar mare awa Messi da su non da grege da sanar nga kanta nga sora ambra da ya solo nan nan bana madana monjin ma dikire da jere ba kusana
0: dai benin na duwa shan godara
2: yawa a shangodwa zana do amsure shiruwa tumaja ya dikenda su ya dike falbiya da dire mai subusu rabbaka sa radio sha dire ne dike shi ma da tumaja
0: yawa ne sheji ronaldo da shiru a wala ronde wa jin sadin ya
2: a sadin bo ne ruo nan zan ne mai cinema biya alon zalai sadin biya hamla ta na suro sha soyin nan da roji wa Allah sai shi ga sadin ba dan sura dike man a wajen Allah sai da kula shi ga sadin ba
0: gai da
2: dai kuma na sha na saka ne yiro ya rayi shi ya awa dike la mai kaula nema Nigeria Professional League ke command fa mai ya yaro ya division 1 ba kai manda yo kufu kufu ro kaula ma wanga ya kwandan kufu kufu ro ya sa da kuma dike rishe kuntawar ma nan kawun me ne dake shi ma da bari zain
0: but then
2: wa kan bo su amsa dai shan Borno State Division 1 league bara era kuntawar da kawun me ne na fili football ground dake shi ma da bari zain kace Shanghai United ta bakuran lawan nai
0: gala alshi ya ta naso wata shi nan ne mare
2: ah ade maro kan sha cin tuke ne awa yo cin ba so sai dike bakcha shi sai ne go zana awan karatu ba
0: awa still league mare
2: ah still
0: gala shi ai ala suriya ma ho ya kawo mai shi nan ne awa ro ne baktana ma da tartib da re wanda cha dai mana insha Allah
2: ade ari gala
0: gala alu garbar askan yana kasandro lokcin za go za andiya boturo da ji haram kuntu so kanadiya la jumno so lokcin andro musko afsin boto doni aliu garbay alan diol way manay da kribtanya kurade ma alan dirim doni first kam doni de kele kuido kache to magna first kam alan awa doni zande nyana ma andiana ndia ma aden korona za kutuna tuma ndia mbeji da jingai ma kurunto first kam shima ade bodin saran ndiro dorti ta gatin kuma mai alai andia rubcho ma im lamisa chai de sa indi kwai alan nandiro first kam shima ade bodin saran wotum nandiro dawrun mita ga turo kurunto su su kasar doni injiniya doni loktuwar kalkalle kone su hafsu an danan diya faksu na ma kashana amina adamuwaro loktuwar kalkalle ma alhaji gaji maidu faras kam da dubon gaita karkuko an danan diya sai loktuwar fuya kawo da kare wanta sun yau.

kula zauro har mi kretin da son da nan da kan gaste gozi inda rason kruni kilometer fiskus kunu da uwa fellanzu fm program de tamtama program do balbal chitubulin no ya maudulan da rokalarin zande chen de kambo soro chitubulin mi kundo tiye da zazauro nan karosan de kuruna wa taswada sasa le da

0: kam sai ma da awa fallin su dinna ni minti shakin awa shima da ci dum amma rangin bari kalak in badiya aw ngirinum lejiya awa shima da dai isin yiro illa ro waljin dias lok to kuye dum an yiro zauga na zan yayi tawadu maro kale shadi kin zade ayula ayogin kam gai senda ndaraman dokai kam doyi auro chidaro sen ma kollo sagul zina ba kamdo sagul zana madma doktai nilefan zinnan karo lita shiro lo roziya rodo lita ile tarro sagul zana ya kam chidan gnuwe sandaraman kurun la wata gul zana ba tawad maro chasar wallo numa ayula da mankara
1: gila zoro harami karintu inda so ado chida madon yuhuma do konsandia kuruna wata do kaltu ye sandia kuma National Drug Law Enforcement Agency NDLEA andiro bayenda sin nangawo shi chitubuli mide bayenda sin nao lauta tawadu mbeji chitubuli niyo jiri au allo sandie sutana chida sadin chida donguwe sandia bana jin nankaro leza kuruna wata kwa yala notina maare sasa ya chida nzara itagasayin au chida da nguso nda loktu ndioro sandia sadin amatele duksula de ai ma perdona so ba kam cidangu nu yesu dine lezu kurun wata so kunza so dusu andir bayin so asna ad kayri chororo wallona ayo ganai yo da jarabi kurun tinde so ad kayro waldina ma balla wuta tawadu mana de to nduna de abile du citibuli miro kaziro waldina huwa soro ama sonnai ko amison fule ne beji tamtama le ne fule ndi adan sumo de gambe shado andiro faras kramda goza koza en au citibuli mi de bar kramda andiro goza kozi kliwan andia kurun sano
2: kan asha kwaya kwaya asara ce na zina ɗan kwaya jama'a ku saurara na dan musali dai kan asha kwaya ta kanka baya sha baban ka baya sha nan ka baya sha mai kai ka shan kwaya ta kan handa son cuta ta kan sa alala ce ta kan sa dai dai ce ta kan sa asun sun kai to kan asha kwaya kan asha kwaya ai amma ya sami kan asha kwaya kwaya asara ce kwaya masifa ce kwaya bala'i ce ma ku saurara ni ba ni san kwaya daga an ci ɗan kwaya ma a bar kwaya kwaya masifa ce mun kan kasha kwaya to za ka lalace mun kan kasha kwaya to za ka dai dai ce mun kan kasha kwaya to za ka san kuce mun kan kasha kwaya to za ka lalace to kun yi halin ta jama'a ku bar kwaya to ku bar kwaya to kun yi ɗan kwaya to ku bar kwaya kwaya masifa ce

Kagahalan ka. Gamaanga to. Magkana ta siya pa. Yasa yung kagahalan ka. Kaya tanga. Gamaasa na to. Kung halang ka ng kasi. Tugan ko siya pa. Magkana ta siya pa. Gamaasa na to. Kung halang ko may pa. Tugan ko siya pa. Gamaabay. Ako ba sa nasang katang sa alam na si katang sa asusong si katang sa atay tayin si tukara siya pa para balain na lahan si iyong paya tatang kabaya siya bawang kabaya siya matal kabaya siya yayang kabaya siya may kaya

0: zazzawaro nan karosande kuruna do wata da sasa sande cidan sada duno au cidan sada kana kasum babaro kindoro yokle aduma de sandiro tajirwaro waljinwa allo nan dira paraskram da doni daga gen zoro paraskram de numbro kun awal min cidibulime andiro lauta adema sande kuruna wata da sasana cidan zaso sadin su andiro bayin nasudina kurwa de ma cidama don yahuma kuruna wata da kaltie sandia kuma National Drug Law Enforcement Agency NDLEA lanotina made ngawo shi citibuli mide bayin sinada ngawo da sana hadi ma lauta kinza dugultiya sana sana lankara tandila hadi cidado sutana kinza sasain nashado cidan gnu yedo sun andiro bayin suwa sinna yoda jarami kurutin de sare tawur to nuna awar kai ritidi yole citibuli nura watir sadino lono kazi sudi na huwa soro citibuli mide ngo andiro bayin do sudina klewan shakrinyo
1: yole kuma awo adika iso du kundo du nasha ado sandie kwa ya la sasa iro chida duno yi rasa sadimba machidu yo naso du li chitibuli miyate du yo kuma awo atri sadindu huwa soro sandiro kazi isu di mbawa
2: kazi isu di nshin adu maro aina nkaro wane kwa ya riyawi mana kama yi sa duno min ngiri mpindi luko mjako luko mvideo lezuna ara adu maro ta u duno miyo anna nkaro da isharu wane yami nyiro fuja bachoro wanji ngiri video maro le numba awari nyi sa ganan sami yanu sun sa cinde luko ne shari ya badi nimya to mangi ngiri fi yoro lenum daw duno min sira duno e dim ko ya mbaro ran dim baw sai da za are illa na
1: aha be ngawlan kwaltin da hulan ta tambin so lero aw arma sai ya goza ko zain
2: sai da zure awa washe awos da awos shi shi kam ganar ayara shi kuturum na aw kam kurare shi kam ganar kuturum ya aw dai kam kurare su din suruna mare alama ayo ba doka ba ya dai rushiya da ya ci ya arma da ya bari kuma misal da tela ni tela ro wallan mai gida am dai awala le no buron ni mai ni mai ai maro no ne ni mai le no mashura yu ni ko amal no ne dare isi dai waya wari ya ga a shi tela ran ci da dimin kullum ma mai gida ya sayin shi dai sai ya bari kan blog bakta ya adai lebura ya adai kafinta ya adai dai nguso na am kuraza da sari inna kurunguso dau amde faida ba nafsa cidan za a fiye ma ba a yi shahar cidan ne nan go shahar da tambaye sa ni roƙa ya kwal sari ya miya a wiwi roƙa la ya miya da ilin miya a wa kun diro cidan ne ma imda na ala isriya wa mai roƙa cidan ne
1: yo ar sawa mai nya girzu kin zar ba dinimin
2: sai da zai
1: yan cidaye
2: a shi sai da zai a sawa mai da nya girzu sai shi kullum sai cidan le zai sidin kira ni rangin din ba su din rumiya da in kana rusha hangal gana ne imnan awala bakti so tin yoro gona ide fiya le sari ya rector kuma energy drink am to rogoza sauna re suru re ero tra mo la sa ku fi di ya ni no ni miro ndo ma gei energy drink da sa sai ni drink da sa sai ni suru re awala be ko da
1: qur'ade huwa soro sai ko zair wolo na sarina kawar so nai nguro wolo na huwa so san dira gana ka zero sai ro waje
2: kai da zure na shi utra mo la ri ai gana sai yaro ro le zuna energy drink are yoro lezuna yo kam nar wokta kun man sai ba awa shinnum gari yanzu dis tira dimin wokta rin be zubtiyen be zukkoro rollo ma ko rin faida amma ba sai waltin kraro yiramiya yo da misal lo suwa cham is duwar la zukkoro sai tira me da zai da waltin gari da yamani tira da ne ta moke a wadar me da kraro waltin kullin sai na arman dundi duniya sai zama
0: gila zauro harami krintin da so tai da zakazi jidubuli nuro huwa soro sudin su andero tawada china yo aibile katapo hutilan awada kaltin da jarami krintin da so fule ne beji tamtama ngawa fule ndia krinya ishe nine andero bayenda tedin klewan andia krinsano

0: gilla zoro harami krintin da so wata mai din na fule do shi kinza asalala kamaro bai dan gana au bai dan ba mai Allah sumo da so roko ga be shi now da jarami krintin da za futu ndiro broi urma kina dai sana ne kindi men ndiro diol waya mana da furmi nan da botu do so a ita gat kuin diol waya mana do anda pandu indu shima kuri usku fal diol lar wal usku wal diol arak kuri au bi kuri lar kuri fal u dio indi kurilar arak dio daje kamaro dio wa mana de furum gata nya ndia boni mi arabi kretin de so botum de kala maudu de ndo waz daje kuro kasar ne mia jami gade gapsna ye ga tamu suro faras karam de tam tam ma aden andiro bayen na sari no tuma de so ambe jami duka da kamaro anda jaza en sana so faras karam de chitu bulin nu ye chitu bulin nu wande na ndia ga on kwalzai alo assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam wa rahmatullahi taala wa barakatuh ba san kan
0: Naam, duma na jini?
1: Aka, ndarra kilea Isa Musa wana jingwa ita mgari nga wakata sila.
0: Ngila Isa Musa ushe kinshoro?
1: Masha Allah, ushe paraskra ni tagaturo.
0: Naam, ushe ushe li.
1: Masha Allah, budu diksofa ngana.
0: Naam.
1: Tumwa kutu kamgawe, unatumadie kuzena yeje, kinza adi kitibuli kilo nzadi. Amkurama ndi kuma awada kadaba adar wazana biyatinde
0: yo sayam kurade sai chida sarina zazo tiye muradi zana sale zana awata da kuruna wata da sasai
1: acha chira da mabari sasai ndi chira atima ya sarin ba wuto gudu zana yi
0: yo desi ma
1: yana fara fati zara ate audi tin zara dana
0: yo da shi ni kasin zandi kuma ne faraskaram da riji tubuli nuye Chida daro sutana sande kuruna wata kama kwa yala notina maru sasaya chida de la runguro so nda saduro la ye imbaro baso ngunu baso ro sadin maatir maren shirin nga wala nero bayendi na biwa?
1: Ya ambi isi ndeje kutu kuzula yede kama nyisi kibuni doye kinam suro duno nime doye biya awola suri ne kili ni doye nene chidame salajia nyero kutu kama nyero mananyen maru sara wukila chida nyen waras wayin biya moto kura green le le gar gal kema ala nan kafara system on ban ada cinye roko de kimbao yangai kasa de yilan dike yin barika biya bon kuruwa to san kare gonje skin ma biya wa kam wa su moye ma ba waras wayin kin ya wu masar de ya ta au ka ka biya warata de tun de ya ya wu ba mana ita mazara biya to ni ba kaza ne su dani haigo nike bakka kiya da wara su no mai kuma guru mai krewan sulai kuma kazi a yi ma ba ya tiyo ci tibuni kuma yare sasa an ya mu wangin ba wani ngiri da yanda maron ne ero kazi sudi ma
0: kazi sudi ade lauta
1: a kazi sudi zero ta ci wani biya kladin gana ne ya biya ba ni tsoro kazi ne garawo yo kunti mo tunu kunti rame a wongai lai a wongai biya nya sana a biya biya kam biya sul kam puje no ni kitso ana ma biya a wada gari ga kaliyan tana
0: ngila masha Allah te dan yura screen na allok tunum gonum andi allok tu allan boturo harami kretu de so ade shi ma kretu ma de san biye so isa musa ade ma lauta roksun zushe chidan zita gatsin allan moto kurare shi ma kretu ma da she Lagos laro lezinaishin ade recording do ngal tema awo kurun shiro zazo rairo su palmaro sai sa andir bayen so asin na daji kuru cida da clear su lei ita kasi no daji titibuli mi nan de misal shiro gono dia assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam wa sallar to
0: da fato kilewa
2: ya sunaye wadiwa
0: masha Allah nduma na jin
2: si Aisha goni Muhammad Murali Mantin
0: Aisha goni Muhammad Ushaykin shero faras karam de balbal citi wodi nyero
2: lale ushe modu sama tilo tilo roga kana
0: naam
2: aba son ku awa karo ku tay fo di ni citi de limiro mana ni de kishana male sina ni
0: nas citi wodi mana sai no ka shero
2: ah so citi wodi ni ya kishana mana ma kura kura le tsena so am banda je kuma kiga giri guri nga ya ujire de sai so are sai sirin citibulin yin firware sai ya zama gunin sotati saruma yanzu zai yi raro kurun na sa sai ya sami yin sami yin tilo a kero na sa za su sai
0: yo ba suro faras garam dinin fanzana da ya ngo hu wa toro kaziro sai ro wajin dia kuma yam nyiro faida tirigi dia wano
2: ah ngai ngai fan tu bayan tu bankana kam na suro kaziro wajin sai ma no dinya Lari no sana akun gara sakaya ma ku kero da shi bakar ka sai kai sura wanda lamu wanda ba zawar da su sami ni sami ki nan bune da su cin kurun zanzo ya saya wadare ki kuma sa kun fiki a wala ga da hakka jidi za da zama kanti a wa ku tsaya
0: gutul
2: kuma jidi ki tubuli mire gulzuna ire ki dare sarin do a wa ku inda yake yin ranci da su da zai ma kiran ga to maza gari maza sai ne Ishana na wujirin buri da zai da are buri yin ya je sanar hatta yin dukkan rukun taimakon zagaya da. Oh aka yi zuwa kadina da awai number 1 sun gulzuna da alangoro moda to the king indiye da laiwa a wasu marso wanda bai da tai marshi kirbozo tin bai kai da su lutu.
0: Adila wuta.
2: Amma karo ku tai sai man kurabali ro kai man hangan zalle zuna zalle zafan zuna da awar fantuwar ga idan ku tunya
0: burwale masu ro bani mi abba yanzu din do huwa soro durido yi sande roko ci da zai no roko da sa na lun yi buron awadu tai da zuka zi mar no ni yin ma shiro yi mi don ye daraja awada gonin faida tubari ni min sana
2: aka yi ma arsan ma fantuwar ku tai
0: kwada yo huwa soro awadu kaltun yi ro wallona ka zi ma sabbi na kara
2: jiro masan ni kuma ro kurka jiro wulzuna kam a wari faida cin da kawga kuma da abasin awala jiliti mun zazzan tiya maji kurin tani sai mu mun na mar kan la bun za ka kai zai ri sai an gare su tulu awala shi su ga jiro sai ban biya
0: jira ma don kuma kuruna wata kalte sai ne ndle lam not na male surar man bayan sunna
2: zai bayan san ma kurin ya
0: tafi da mai nyangal zudo a wado ya miya sanduna da nyoro guzudo ya mi no ya jiriya kallo gi ni don di mai ya suna da fani mai azuron
2: ha kai san ma bayan su da fani na da ala shi mo zai ya ma wal sai mo ala an ga su ka su mun ki ne
0: gila masha Allah tai da nyoro askrena loktun gonu and ya loktu wala boturo lauta tawadu na shado kishana yin beyond of printuma da sambe so Aisha Goni Muhammad daji kishana da ya san da ya dauci tuburi ne ma kasharo dajin go awwa kajin dinan da zawadu to same din no gnawi sonu kurun wata la kan zazo daji huwa soro ka zero na diro wajin da alo assalamu alaikum
3: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam
3: ba san dar go kulewa
0: da fato kulewa
3: le kule fatima go mi
0: ne na ga fatima ushe kishoro
3: wallahi
0: ne ngila fatima ai kunu manero
3: Mutuna da izina da ta da sore clan za saka. Kuma maraji ga mula sadin bina la karon su gozayin ne kwata ne tin yana da kace. Wani kwaya sa a kun ga wai da mazor sun zo kan da ta saya. Sai kwata dan za ta ga ba ro sadin. Kinan da wai bayar su za gozani ne kinan da sore man sai ya zuci ma. Amma da rija ku sai ya zuci na shi ma. Ko amar kama amma jiri ka sun ba za uje la ma ya le sa sa sai da yi kin za sai ro mazoro wajin sa sa shi au shi man zo ran da san mazoro ku
0: sai da ya koro da je fuwa yo fudin kazi suri da lokturin ade ma lauta ci dan gunu yarinya bana zin gunu riga
3: da lokan bai shi ni da karani ma bi kan to uje bi nan kin ka sun ba sai zuci ya le zuci sai ni ciwo kamri ya miya gajiran ya kon jin bari ya ka san ba ban ni ya ni su wazo kon zuba turo kadi
0: shi shiro shawari sare shawari da shingila da ciro na shi shawari da gozu kadi
3: wazo kon zuba ba turo kadi
0: gila masha Allah dai da yura skira da jami ga igam suna dai bi shawari da sandiro sadiya ade kun gayo maro wallah a galata da yiro askrena Fatima da ji kuntuma da sambe so ngo awo wakajin do da ya kishana na idea suroci tibuli mirin da karawo wannan nan di banu ngo misal sadin kishana kada anda bozana andiro bayana sadin dau kishana e mambeji kambu wujire de tuman sande za mazar tie muradisa sande kunun wata da sasayin so ande bayin so sadin assalamu alaikum
4: Assalamu alaikum wa rahmatullah.
0: Naam, duma da jin?
4: Angala Umar Habib Ngoro Gambori wacil karakar da turantuwe.
0: Naam, ayan da rokunum.
4: Alhamdulillah, na sharo ne a wado ne durin da tibirin mai kamar zamjin mai modu kai da rumkuru mare. Ina da sama fantina ra walu.
0: Odi lauta, amin.
4: Sai namu mun ne kamar Allah tumare bayan turina na sharo ne duriya amma cin girben su sai kira Lagos ai sadin su. Da aure ne tiran ginu ya tsari no sura a cikin rasa center. Ayo kuruman da kin a Camburon Furalan ayo fura gullin ya shi buran reta sai fura da ai wanti yasa da an something kurin su goyero wallo na ma da cut reta sai a kurman goyma ita la ahiro wallo na ma da cut something a da yara dun wata mare buru sai ke sha kurun bayan tsina ya da kam da cut fun something na da share kwa na kun baya kin ta zuna kam tin kuna da boto fan jin bawo kurun wata mare cut da kullo sai ya ruwa na duna ya ruwa ya ko na cut a kwaya kullo da naira yirin dira a waladiya kala furani ya tsala din kad zamba suran sai mai kullun naira tufal yo a tufal lare kama sha kamla to a kal kumbu mazo yin sai yan da tufal lare kumbu gone sam wasun tira da min da gana su ta wasun kur kad tufal la manin yo yamin wajan tiya karofa sai ya sharin da kuma na tuma har fandini a jimin sarka da ya barura sai yo kuruman a wa shima da shima kambo to fitina done dinai amma su du kisa laja mu komen baro walja nya boruro sedin ala janya nungu bala sedin dau kamal manya sulin awa shima de yesa ke shi ama koro de shiro de ma aye awa shima de baro sedin nanu koro mada koruma shi hasanyiro kala aya luran ne manyiro kirdu tudina ye shi awa shima kuma mu wanzu baro sedin ba ama tare pulusin uta mu wanzu ma kam done ye wani ta mu wanzu ma shi kam done a wada tudin ma da tuka ya baro wanzu no goko don mu wanzu ba Britania sama ngana an sui la gare ne wazan barada saudi iman bara wajin ba amma dai ala awa shi ma da tatto baro badro ya su jin ba ya ala kulutu
0: amin ya rabbal
4: gala ya ala kulutu ya dai kam na kata je sulma ne na kata je sulma kam la sai ya kinum la rasu kin awala awala da kam tira su din da zazzawe da awala je ya da su har kishana suran ta sai tunare da ala an da shi mu da ala da yaro hafsu
0: amin
4: ala ma je ka wuce tira su din
0: gila dai dai yaro as grela lokto gono wani ya lokto ala motor arabi krent din da so wanda son dure din da so kallu fule din beji tam tam ga wa fule din da ar krinye shi na inda jarami krent din da so to mai din na botu ndo da gonya gonyen klewan an da krinsano
5: Kasantemba

0: aberrations. Gila Zoro Amel M kaka taidan yin ruwa skrin yana da jifilai nan tamtam mallan har mi karantun da wanda nan da kan yiste gozi da rason da kirno yin kilometa fiskus kunu da uwa fellanzu FM mai faraskram da tamtam ma faraskram to bal bal jitubuli noye to mai din na fule don hi sandi amdo kurna do wata da kun zama ya dai ro gofule india da rokole tana kullin ye su mun da so a gambe shi na har mi karantun da so da jinalan botun da so da gonyi konyin sana da broken awole mai an da kusata dia alabara su zandi andero kamillo sadna daji sanado kindi mi ade nandi kurentu base daji kamaro diol way manade purum gata na lambo tundo soda gonya konyen nandi bonu andia botundo kararo wodo na kala mawdu de den andero dai kasarnu bahendo so bejen kala mawdu de deman allo minti yak chip sura faraskaram de den nandi ro dawarnya ita gat kiyen daji arami kurentu de so kamaro diol way manande purum gata botum kararo wodo na daji kala maududi en maududi ya shi ma kambo soro na shado gundo tie mjazzau au mazaru do chitubuli me nankaro sande kuruna wata da kandaro chidanda so ita gatsai kule huwa soro kazi sandiro tajiro ai suri nwa kusata ne bayyana sanna daji go botu ga bari zina assalamu alaikum
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum
1: assalam ba sandaro
0: da pato kulewa
1: kuliwa sile ya gana mbura musare wanati
0: ya gana wisho kinshoro ya gana ya ndiro kudum
1: dami ishe faraskiro samasunya chile siloro jayena
0: mashallah
1: sab uru kuru nari ila adama alasai kuru fango kwa zia ila ya niya chii mazal kushira so dini narenda ukile mpano mawaja rangu yogi manda hako sawa ila ya shawori ya kina kare dike ura shawori ya ila adu oba zina nge kalengia awande kalengi mbasi kakol bunye maro wada onge ya kia ranan gelu dikin cinan mazaki aulashi da yake wa furun tinda wannan da kulma rajaran wi amma ku fara kuma fango ko ya wi ta a illa mu ne sai
0: dai da zuri huwa so maro lauta tawado san di hu ma do kuma kuruna wata kalte ndl da bayan sun na rafan mawo cida ngunu yedi lokturin gana ngunu do hafsin amma no ne da huwa da niro awatar yayla
1: ne amma su din bare wai tin nan ma gaskiya a wani tsira su din are sa
0: go amdo klagu
1: no san da ma shi illa amma no tuma no zuwa
0: da

Gila zauro harami kiran tun da sa futu a data dai faraskaram da tamtama faraskaram da tamman kariya kasu ya kawo ndiya kawo lardu da ya dalin ya girin ya ruya do nan da radio wa mana da furmi nan da botun do sai ta gad kuin ku balte talawe kawo kun tawe araka kun tawo october sa dunin findin luko arakan bai tumbulo kura lardu Nigeria Central Bank of Nigeria CBN lan notuna ma dai dala fallu naira dubal yar ya naira findi luko join kawo fitulu na rasha cetulo dala fallu naira dubal yar ya naira finni luko join kawo fitulu raro bai tumballo kura lardu Nigeria Central Bank of Nigeria CBN lan notuna ma dai balte ku talawe kawo kun tawe araka kun tawo october sa dunin findin luko arakan yin su tuluna Real lolenya real fal naira yar yakin fiu luko yakin kawo fiu luko arakin real fal naira yar yak naira fiu yakin kawo fiu arakin naro balte ku talawe robait mallo kurala da Nigeria Central Bank of Nigeria CBN la notna male awas tuluna na shado sefa rolenya sefa dupal naira dundi yar indi naira firaka ani she bai tumallo kurala da Nigeria Central Bank of Nigeria CBN la notuna ma de balte ku talawir awasatluna adu kawon dia kawalar ridaya na shado gwamnati kasuma taronza kawon zaro isu nakono kasuma sai biska kajiri kaukun tawe u kun tawo da october sa dunin findin luko arakun lan sande salari cizana de dala fallo so naira dufal yar yak naira firakaro salari chada kasuma taronza kawon za maturo isu nakono dala fall naira dufal yar yak naira firakaro salari chada real lolenya real fall naira yar yak naira firakaro biska kajiriro chada salari chada ya gulle lajina shado sefa ya lolenya sefa dufal naira dundi yar indi naira miwa sefa dufal kawalar di Nigeria dundi yar indi naira miwa ro biska kajiriro kasu masoi salari chada harami kurentin deso adina shado kasu masoi Buroi kung awal medu nashado gom nacila bayi tembalo kurala di Nigeria Central Bank of Nigeria awasha ku balte suai rostulura. Kuami son nashado gom nati din karai. Kendau do motoi petri notina madu tawa dunza atila maro tayendi. Ma NNP sila notina madu. Ama son nai nashado kasu maso edin. Kendau lita pal petri adir nera dupal yerdiyo nera fila rakla soro sende saladin. Ado she kasu matoron za kon zaro isu nakono na sha do kasu mai dilli tafallu naira dufal yar do naira filara klasoro saladin daji na sha do ka shi gwamnati da tawodin za ta yin din darason ne abiso tawodu da su taro nan dilo sulu hurmazin harami karinte ne so ko amiso na sha do gwamnati lankarai kasam ramdo kumbude ta sha kuma kukin gasin notna mari keji udo naira du usku yar tulur naira araka kawo filar luko yakuna ado na sha do gwamnati balte ku talawero kau kentawe araku kentawe do october sa dunin findin luko arakunin kasamram kumbu deta ja kuma kukin gaslan notura maru keji udu du usku yar tulur nera araka kawo filar luko yakunar sha chatulo keji fallo kalakom olona keji fallo so nera du na shalo gwamnati en awso tuluna na shado kasu so edin tawodin za ta yende tawodu da fande do duwe nandiro hurmai yonde sokollu inaptundo sa ya sayo fule inde beji tamtam ma injiniya ndiya ndiya kulasu injin kirena computer lan notina madun suro injim hawar tartiye kamaru washa roko andiya nandiya so sama fule inde tamtam ma lan sumo ndiga mbisha diruwa mana ina diruwa furumi ina ndiya taman kare kasu ya nasha kando iso andiya rokuru mawe klewan andiya kirensano

0: gome de gana park shi sha saladin mai cinza shi har ne ran dofiya kan lokon na sha saladin kuma shin gana sidi an bai ne ran dofiya ka yan bai yana sha kan bonde ra iska kamar shinkafa da sur shawar ne ran dofalin yar tulurin shin sidi an ran dofalin yar arakan na yan bai amma kurka kallon wani shi ai kamar shinkafa sha kariya ne ran dofalin yar arakan a kuroshi dofalin yar una yan bai amma ka kallon wani gana sulum shi zaura gana sulum zana kamfanin sa shi ne ran dofalin a yar indin na sha saladin kuro fulawan da ya shiga na lace zuna a awamura na naira dofi wa falwa da kama ce zo ciwon cilon na wallono a shikuru shur da ya shiga tira za kama ce zuna awamuran dofi tulur da ya rido kama ce zo fitulur tulur yar uwar wallono ngala da ariya sa mala andira kiske da taman kare aka su ya kira da ce ne
1: angala ta idan yanyuro askirin na lok tu ngodum an ya lok tu allam boturo ta mai dinna jami gari gab suna so da far scrum do ko rubta yanno bayanum da kamil lo solona assalamu alaikum
2: wa alaikum salam
1: nam duma na jin
2: fatima kan garma kai ba san san da ta
1: da fato kliwa
2: sele asle
1: alhamdulillah
2: wa far scrum ta man kare aka su
1: lauta ta wadu ta man kare aka su abi waka jin
2: wa cire su kutungule su da tungar tero
1: hade na jami mai yoyoyi jami kada faraskaram da kirin zai duwan duwana so sande faraskaram da rubta ya sarana a dai duka da so da rubta in sa bayan na sadina da ji awo jami mai yoyi yimla fandum ga amin gofandum kuma allo ga mana
2: da kira go kana rukuru wahala sai kara
1: a ce shakirin na magule
2: kuma wahala sai
1: alama su dai fule zuna
2: lezu ruko ne makure
1: gayo na shi ne bai
2: ta su ya ala an jira kuske
1: amin ya rabbal alamin
2: kuma umar abi peshin ka ba rufu tugul zuna kai suron gura irin taira da zau
1: dofe
2: yar arakan na yar uskun na layin dubin da man galle na cin ka fa kakal na ruma suron gura are ya wuri mai ramiya yar mai gana da suna fiwa mai a suna kafa dufe liyar arakan kakal na suron gura yin dubin da su da haizawar zawar ne gana
1: lahudi
2: mawala kan ti gura ida ga abu wani yana ta man ne na go ni ya dai mu kon don de
1: gila da ite da ya waskare na gila da gogoro da ja da lok tu ala botro
2: kula da yan guro da yan dundi so da ma ton guro de ta su da yan dundi na man galle yan gambore ka so da man do indian oda galle
1: yo shi fulawa da
2: fulawa da
1: shan guro da sa ma fat
2: sama ba ne da dogonin yar tulurin to shin na lorin na zuri na goyi na girma don yar tulurin mare
1: yo yo shirin yi narin ta da ma narin ba
2: a nari tare ba yan goyi ne gana a tsara na san maguldi na mayin fulo zan fulo zara ba da ba
1: sara ya fantin hulu da fantin ba gilate
2: gilate
1: gilate da ya yi ruwa askiri yana loktu ngonu maliyar loktu halamboturo da kasu masu suron guro ingo kirintuman da rasuwan ne burunza hapsuna nan dai na ira miya fi gina wuya alhamdulillah gulo wando awodo ita da zu kama doro ka zero wajen da ita ga kawai suna ta mahaifin nasu mu karo yalan kirinuwa allo salamu alaikum
3: amin alhamdulillah tarasu salamu alaikum
1: wa alaikum salam
3: basan da tikiya
1: da pato kilewa
3: ya garanguru musare wala da kasudu wa kaji wa karin na
1: kidin kuru so man na ya gana wushe kin shero abi karun da ka ji zun darasun
3: tala waru ko ja tala wadu ma duwan isin baro fa ni yallo yo fandi ga ya ba basar tanga do fara kramar
1: kuru darasun
3: wanda ya ta ci an ce mu abare da zuna
1: yole wai kun litiri ni sita zuma ro leno so darasun da fara kram da zuna ta gasiya
3: ai don da tsana war gidan gare ma
1: yo yo ai dai wa kuru gila ushe ke shero duma na ji
3: wannan yayi da gaske kuru sai ta nan na fani ya ga nan tsare ne
1: yo yo ya ga na ushe ke shero a tamar kare kasu
3: na ba san
1: na'am
3: maji wa zana su alle da fallar dufaliyar uwan kai
1: ji leda kura ma dufaliyar uwa
3: ukuna ba kula sai na omo biba kura
1: mm

0: glazoro hara mikretu ndezo nene ndakanje stegozi ndarason kruno in kilometer fisko skundu da wa pelanz fm paraskram de tamtama paraskram taman karya kasuye nye play tamtama ali jita yallan tlam afunelan sumonde so agambe walte shena dajina lan botundo so da gonye konye allo assalamu alaikum
1: wale ngala bazanda tikilia
0: nda fato kliwa
1: ya sele dikawo mana jin
0: nam duma na jin
1: dikawo mana jin
0: ngila wishe kin shoro faras karam de taman karya kasu
1: taman karya kasu ala ndara suke
0: amin ya rabbal alamin
1: are ngalo de guri na ri kwae che na cha manera yer lare sofi
0: ndo tata ganari
1: ah saka de ganari yer lare sofi ya nera duwa sai talage ale kuru armolo ne nera yer yakke
0: arkin molo ne nera yer yakke
1: ah yer yakke tomo ya ga sai yer diwa talage awa arum bulin
0: yori shi dinar me ma hindawdo
1: ah dinar bial ndero ja lamza nera fi yere ndi
0: yo nera fi usako jimba
1: ah ko jimba fi usa yo agi dinar dinar kama soro zo ya kama soro kware kware ka bulin ya
0: are lauda
1: are are shikuru shin kawaro lon ma kutu gudana ide nya tin ya kai ma
0: yo shi taman sha yarwa ida sama fal
1: ah samana mutu mara je gudana ma indan de murtar ne ra yar de wasu gelo lon ma yar la
0: murta ma yar de wasu gel yar la
1: ah ah ya kai
0: gla ma sha Allah
1: are kuru shikuru a ngoro lon ma galan ne ra duin
0: cham goi
1: ah tam goyi
0: nera du indi
1: ah ade ate ate kuna mote yero le ke awuna na bulum kutole na nera yer tulur
0: yo nya awuna ngoza bulum kutu sorun sa saya nera yer tulur
1: ah nera yer tulur wo mna yera rakine le ni
0: har zo wo ngundo
1: wo kam goroni mi na ngai da yen ni ro yer rakine ro je bi ni na dai ujen min amana shi ma ade kuma na nero demo lol ma yertulur
0: biyan gayni gam nafkan ma yertulur biyan min dai chim kada marinum afu murade ni ma nyiro afu ne ra mai sadin
1: yo wa kai alama ka mere gam biya bam na tum le mo lol ma yertulur na
0: ne gila ya ce da yira asgrela ai gare be ya daro urba bin na
1: jakana ya ce ma futero le ni jakana ya de ma
0: yo jakana ya de ma
1: ari akai surre sur hutu dana samma to akai maza akete karin garma
0: yo na to da samma fal
1: ah samma to fal ngala da karam tamul kara sa ti ala andaro kiste
0: amin ya rabbal alamin te da yin ras krena
1: ngala hajer wa hutu da lena ri yum ka bari na ni su hin makmar ma
0: guru samana
1: are ni waje
0: yo huma ngila yo baraskaram du be ya tala o fali na baraskaram du litri sita zuma o so be de sama kruno
1: ah sa to sai zo de kruno na le
0: ya yo
1: sai zo ande pa
0: ngila la ngila ngila de la yo askila a lok tu go do ba dia lok tu alan bo turo de yi tamanna do kala kaso ye na sha do awno so yerwa ru aw gana dipara sha yerwa din sa andiro tawadu da mana de go kuma andiro hurmadana donosto awanda do shurswa guru shangaide assalamu alaikum
2: wa alaikum salam
0: nam ndua adiolo wa mana menya pantimbali gana konu hame asalan maronya pantimba ba adiolo wa mana irma kamtiman kamzana daji waltum andia bosa minno tumai na be sorry for that ono nasarai allo assalamu alaikum
3: wa alaikum assalam ba san kanda wasu kilewa
0: da fato kilewa
3: lewa sale kudu karo yir fakkal tingere de bara ala shan torotero
0: ah biwa kazu
3: wa tere urotero kutungulle urotero nuke bunge ware hawo ya ai baba ar macho lai dama me we ti ai sawa mir mana tugro ganga mare wacin karab ka radio kuruntu
0: gila ushe ke shiro faras karab de taman karya kasu ye
3: ah taman karya kasu ye alhamdulillah aw ala rabul te ba sai alhamdulillah madan kinin gada ala dro kuma da aku to ndana
0: masha Allah
3: ah pare aku we are awode ya sun kafa soro ikenga jin masare soro ike su fayeti sa diri makaroni so na kakan dau kaleje ai kan ana gode kuma a wade ingana na bula dan zaudu tumatar kare tumatar kare da shi magana ce sira ana shi na la don not ne ba man ba kurunan da ma da yanzu shi da amma ji ma a waga kana gade da alhamdulillah biya wade go to the end am da surungurin kasin shi na sadin da de surungurin kasha na na fara direkare kale sa sadin da biya afu sa da kamandero afu dio wanda ya wada butun wani na isu ya funda na kar a wuri tsoro rashin am sa surungurin azawa ne ngala ga kaso da barabara wanda dai su kana kadro da langala ya kin gana za kaso da sha dire bandi min ma pata pata barande kaso da barara wajin bawo
0: Gila mashallah.
3: Kerumpu yang ada nyer awen yang kena ada udah insyaallah bunyi.
0: Gila dah ada nyer awen kira.
3: Wallahi sorang karo ni tu tu nak wallahi.
0: Gak bida ada nyer awen kira lok tu. Gila mashallah lok tu. Gunung ada lok tu alam botur arah mikro tu indah soalnya dari dajiran paras kerem de tam paras kerem de taman karya kasu yelo. Kaje susah yang cide wabana dan indah paras kerem dah tak kerjuk kenaro wana dia say waktu tu ya.
4: Kabar sabun hotat rich dera hil makkah hamsi gini le dengono hamba kurta jioi. Al khamis ya maharaja nabba wuyi jani dahai. Abu nasat minam minagal light salim kiko makadai. Gal hawa mahama matukut ya gil kilai fitirabai.
5: Sawal cide Hasan Muhammad antirofras kamda tawzi
4: tak. Kam syat salam urud al kala wado oni le yohana.
6: Cari enggak sih?
7: Bila, masya Allah. Kerentu fras kamda ni taman kerja kasih. Kerenu Hasan Muhammad tawzi tak agus. Kerentu pilla duni fras kama hilan karai. Play kerjut mad play tu ni parti mi mafai. Perasa ajar tembuai semua. Jua adun elok tu allah nanti a kerensen maturo ikhau kerensas. Pasan na lawan mainai. Patun darasuni rojudo. Terima kasih elok tu allah kerensen.
4: Gade magi wuci sawa saban di mahati ko makadai. Pan merasi bidam tiyal hamira na bariki mengal bil malai riyai. Anda mahamma ma badagna na fitin al garib el ma basal maai. Ya lam tiyat arada na raida hilin na lela nasai. Asil tafi galbi batam mana mil barisi Allah be farajai. Atila mawalam ya magana le shaitil baduri fokai Atila mawalam ya magana le shaitil baduri fokai Al khamis min nasaba ma babu yjani dahai Abu nashata mina mina galat salim ki ko ma kadai Galawa mahab mata khut ya gil ki le fitrabai
7: Kila mashallah herdu darasan karni kalami tafiskus kun da uwa fellan su fm player adin da magadin kin introduction tarasun da introduction su ibu nuta jani kondo hormatu manto kajire daji futunan diro karanto bentunai dai sa arak kakallan dajin jumdo ne hawrai da talne nan diro hawra do ne larda chipo di sadeta sawi jidai umar yana larri chatilan andiro krasen kurtu patu sendu ndero kurtu no anandiro hora aduni lada chifori sadelan awaduni wajin matan ndiro kudi itakatkin kliwan kransano
4: ambaido ana

0: la kwera tano masara nawo ndan gero malum dia duno
1: kwana ni kato zi
0: gero malum dia wa da kundili ku yare yang tut kata
1: koi de ba
0: na ingala homza kai kum malum kutu zaka ji ba
2: nakono
0: dai wadana dai karen da sabta kurbula fuwar ko da le za mai rifu yanzu kada
2: roko da ma
0: an she
2: acha
0: kanuri ai malum sar sura kuruwa ko zainya
1: dai malum sar sura kuruwa
0: kam ashir kam tu ya fanjin duwa fanjin bad amma ya kukum zan amfalli malum wa bi ya kukum zan amfalli malum wa ga gofsana war hura ya ganan ya
1: nan ma dai
2: acha har kun tu da san anda kusura da yaza zai
0: anda kusura da sai ai ma ba andiya o tilim kanure hapsi nalo sai maran ga wunyan ba
2: masha Allah
0: a daji wata da zamai ri chai larin zubkara je zamai rin zubta sai ro na guna sai za sa sa abu na ce da dai shiti na buna sai rasan na ladin furmaye mutawun diya furun girma mutawun diya da hata na dinalim ganya shi karinar banja suna ai malum ne ce su kanyo karina da wazu awa kanyo daya furmaye za su ken a garal kwalubono
1: ngala
0: dina wano a furmaye banuna a furra bi kama kaliwa attini att aula ayuwa zan yoro sai na dia ngongore ga furmaye bi kama kaliwa sai a ya da ga burde tir samno karina swa da ba sorna so jani zauna wasa rana da a she dai da samno sa shiti volkala kada kinyo kyan kokata karina ya sata homza da ibra fuyero da kwara dizo kawan da rawa da hofar da na mare
2: ngila masha Allah ba shugaba ta mai lambeji kirin tunde sai ya tamtam ya da shima adiya go zai no kuru ade masur landar suka dan beji dai suka karin tuka rolin ya flende haja kum sai ada karin ishan

0: Daí,
1: Cadê tu anda
0: shimaru
1: roada?
0: shimamburan shiro mari au dacho do. Daí, sawa au na man. Au wangana wan, den duma au kamadoro wadana sedi ingana de. Gamaro ora au wangana richi duma talto anu.
1: Shimaru mde talto anu?
0: Awadu shikari yuna de.
1: Yo.
0: Maru mdukari yuna da su horo. Talto anu.
1: Hmm.
0: Ya talto ya, aa. Daí, shikari yuna de. Ha, u au nunguna do. Au nungu ila nyuro talto an. Dikia, nyuro nonumaro diminde. Ayo no. Aa. Serum wanda hun kamu dimi hon dai kile kuma abi hulan andi anya katin den dun baro dai anglao dai
1: shikari na de choro
0: ah shi kokari na da malum da soro
1: choro
0: ai le katin den dun baro dai anglao sai nan da andiro laban da yadi awani abi hun awandiro wasana de suliro gonyo awi yayi suliro kalangiya am gawe isen mari katin malum makari na lan dun bar
1: waljin
0: waljin nan Allah kuma
2: horo
0: horo kuma katin zaima du Allah nuwano
2: malum makarina
0: ah shi buro salaglan o bilai ku burama tuja ku burame o bilai tuljin mare ah
1: nade
0: dai kiska majin mare kiska majin mare shi karu na reshiro guldun ima
2: malum de no
0: jawram dur so de ah zuro zuna de yo dai shi malum de karu na dro kumurame o bilatu ja o bilai kum roma tunjin mare dai kaskam de ngo ayan zudo fun ro ni ma muradum gai galtino dai sheshiro gudono
1: wonde nana nduso kama zabana zina mare
0: nduso kama zabana zina
1: masha Allah
0: adu maro kinda dinayla din nduya e kama zabana zi wonde jiriya jiriya kama za gair zai nduso kama zoro faida
1: nduso kama zoro faida
0: faida
1: masha Allah ngila zoro ba shugaba kan tu tuwaila mbeji andi ya tuloturo gawino. Bakasilu?
2: Nam.
1: Ngodi ya alabara skuru nyari ndi tamtama ilmutuwa bashu kubaya ndro itagasuda. Uda adarasa kada kongena.
2: Alabara skuru shugabaya nyari nzari kalaro gain.
1: Mashallah.
2: Usuro na wasunguna mbea Karina malimisha sinare nduso ahonzuno zinaro shugwe.
1: Shugwe.
2: Kumaro malimisha sayendo ma malimbe urunzi malimisha urunzi ya.
1: Nadi.
2: Malum aushia ya guza. Malum shi din?
0: Arma.
1: Yo.
2: Ade. Kamaro malum shi ar dabba gozana lejin dabba ar dondi inzi dondi ro nozana. Nganzi ngaro nozana dabba zau nozana. Amma malum be dabba ar awngairo nozini.
0: Dare zoro bulle.
2: Kanda ade ro kasu na muma ya be kama ar awonzu. Sidin shauri mea ramia kayo wani mea kollam.
1: Kurusuro kana ngalan nuso tafakar zurun
2: tafakar zurun zurun zurun
1: ilmun zurun kuma dai shakil zalakcin ma biji dai suka
2: kuma maro
1: ana ba kura baro
2: ade kuma maro lenum ci litrin yaro ya don lenum gana la girta mi am kaska un be kaska saladin na da kaska kullun da yirma san masal zago zai sai ade kurun awgaye ade kurun awgaye nonuma kullum no sallam bonin faida tun ba nonumi nan karan yaro kul zai kurkurun jin
1: kurun jin kullum mai sallafi ne min gullum
2: ba ba kasu adana karon
1: ko yanzu noni mi dai suku wannan kuru abin ilmu shima da kuma dan yiro ci inde suku
2: ko
1: yanzu nonin ba
2: ngala margole ba shi ga yi mana zar a ngu gozana lejin no to adin a wurin noni mi a kanadi gota dai ko zana kuru a kam a wono zana ma dai suru kuru halnzu a wono noni mi ro ka ci kam a wanga yar wurmai noto imbe mokin baso kanda da wari tara gana kam me kati yar kam zana gozana kuru na wanga yeshin ma kati da sura din dugulin ba
1: biyana lamba kam sulum duso kaman zuru darajan zaci
2: darajan zaci duso kuma ina sha gana zinalan
1: biji
2: kuma maro kamla urmin ngirinzu ndamale zin fanimya ngirinzu lezna kamla kurushi mai kuru alairam den zin abison sha saur zain ngurun don lan be bulaman be abison be dia kururam de kuma
1: dai
2: isa na zain aula kuma notron yoro chinambe
1: notron yoro chinambe
2: wanda are na gado shugaba ba shugaba mana zar daraja yan kan maro shiro darajan zai mai niro darajan zarin kuru no to are ndusoro kuma ya notun zu kan don zulo toro cinan nan kado a wannan mi din ni jails
1: ate masha Allah ba kamsul ba shugaba wanda na mudarje sana kaudo andro bayna hamino lenye ganalatu sai isha fras kamshima da goye koyen fulayin da aisu malomai ada kirin ya ishan